safi inda za ku ji sakonnin shirye shirye bayan ruwa da abokan arziki sanar da musamman karfe 10 da rabi muna tafiya ne mai shirin na kwallon kira sanar da karshen labaran duniya a harshen Turanci wato World News da musamman karfe 10 DRC da musamman karfe 11 da kwata bayan an saurari labaran duniya kuwa za mu kan kusa kwallon tallace-tallace sanar karfe 11 da rabi ne za ku shi shirin na mata iyayen gida shirin mata iyayen gida zai kare ne da misalin karfe 12 lokacin

0: chairman shine kokandi kuwa so aka bada wanda aje a duduba jejuna to in the process kuma suna dudubawa shine suka kira a can jeji da yake nan wajen duka kansu local government suka kira suka kira wakili wakilin former high which happens to be Talata Adamu Muhammad Bukatuwa da san shine hakimin Bukatuwa na fari suka kira wakili suka gaya masa cewa to an ce a zuwa duduba wajen mutane a cire sauran kuma gwamnati suna so su san sauran nasu na wanda suna so su zaɓi sun tura suka gaya masa shi kuma ya kira distinguished ya gaya masa distinguished ya ce a gaya nan na yi wa masa wakilci ni wakili ne na masa wakilci zuwa wanda yake faruwa a same ni shikenan akwai waje na malam ba bukatuwa kakana ce na uban shi distinguished akwai na former chairman Miguel Audu some other dignitaries da suke wajen akwai wajen gwamnati a wajen sosu cikin kuwa shi ne director daga local government ne muke magana da shi a kira shi ya zo zauna a gefe na da ke tambaya an gama wannan director ya ce mu rantsa ya kamata a je a sa filoli a wajen nan shi director da kansa ke still a wajen ya ga abin da shi wannan yake a gobe shi dama yana zuwa ya ke sa filas shi kenan mu kuma nan maza muke mu aikin ko wani shi mun shi masa yayi mu ka dama idea muka yi filas muka bar su a can bai ka ciwa su bushe ya fara cewa mai ce wanda gaba da wannan abin da shi masa yayi ko dan biyu ne kuma yaron kamar yanzu ya ce eh yanzu ya gama ne kira yaro shi wanda ya je mana coordinator yaron local government ya ce the next day ko 2 days after ne shi ma zai shiga dan da shi kira ne shi kenan sai na kira su mutanen mu ba su da shi su to da ne cikin kusa pillars kusa brown kuma kusa ya shi da su suminti dai da wata zai da mutane da za su je su aiki kira ne ya tashi daga nan wajen ya tafi na tura masa kudin mota na azare suka je suka tafi tayar su na kira DPO na ce ya kamata ya samu dan kofa so DPO ya bada mutane uku suka bi su suka je kare so in the process ana yi ana duba wajen da za a sa fila sun yi nauyi wane ne mota ba za ta iya shiga ba da suna wannan decision ɗin shi ne kawai suka ga mutane kamar about 6 in number su fito da kushe mai sa ba ku kaza kaza ba kaza kaza kaza ba ai nan wajen wane ne ya ka dan fara da dan wannan su da wannan ba su ce musu ko wasu suka koma cikin gari to next time da za su dawo sai suka dawo da mutane kananan yara da mata da maza da yawa dai sun kai nambarin lori a batu 300 kawai suna ihu na haya haya wasu suna cewa a duka su wasu suna cewa a musu menene labari yake ba mutum ba a wasu mabbai to from somewhere dai aka ci fayon usuri appearance sannan su dan tattalin dai irin da kamata a haka baka za ka za ka za ka dai su kwashe kayan su kaji abin da ya faru kenan shi kenan suka kwashe suka kira su biya mu ce abin da aka ce ke mai ce eh gashi nan mutane sun kaza kaza na ce ka ku tafi ku ce filas din ma sun ce su dauke su dora a kai ku da ita kenan suka kwashe lafiya mai ya faru suka ce ya ga ba abin da ya faru na ce to karku taba kowa karfin ihu karfin
1: to haki a matsayin ka na shugaban al'umma a wannan yanki bayan wannan al'amari da ya faru tunda su a nasu bangaren sun shigar da koki ta halin dan majalisa kuma har ya tafi majalisa ya shigar na cewar ana kokarin kwace musu waje to ganin cewa wannan waje kun mallake shi ne ta hanyar da ya dace kuma kuna da takardu kamar yadda ka faɗa a hukumance kuma ita hukuma ta nemi dama tun farko ka san masu filaye a waje kafin ta yi amfani da raguwar da ya rage nata wani mataki kuka ɗauka na ganin cewar kun sanar da gwamnati ke domin gudun
0: da ya faru by the time da suka dawo na ji abin da ya faru can after like hours sai na ga abubuwa su an fara fush ana zage-zage ana wane ne hakimi zai zo ya kwace mana waje da muke noma da zuwa magana da nake maka na dan yi kwacin saboda na gaya wa sarki da kansa na ce masa nan wajen has been in existence since ba wanda ya kula an dai san bai kaya sai kake bayarwa kaya sai kake bayarwa kaza duk dai kai kake abin da kaga dama na ce shi yanzu saboda gwamnati abin da suka faɗa shi mai kaya wanda ya goye gada ya ce a zo kawai a kewaye masa waje mutane da suke wajen bai kori kowa ba ya ce duk wanda suke cikin alfarma waje su ci gaba da cikin alfarma ba a kori kowa ba amma dai kusan cewa nan wajen akwai ne shi to avoid nan da shekara goma shekara 25 wani ya zo ya ce yana zuwa da ubansa a gona uban ya zo ya rasu ya ce nan wajen gadon ubansa ne saboda suna zuwa noma dalili kenan amma babu wanda aka kora duk wanda yake gona a wajen ya ci gaba mun yi baki baki da baki da baki da sauki kuma mutane da yawa sun sani ba wani kora a nan wajen hakimi ba zai jawo ba zai shi ne gona ba zai ɗauki gona ya ɗora a kai ba ba fulani yake da shi zai wani gini a wajen ba dama kuna cin alfarma ba wanda yake tambayan ku ko green ko wanda ala babu wanda yake tambaya ta yawan su duk yana karɓa ba mu sani ba amma yana so kawai ya kewaye wajen sa ne kawai da shi saboda har gaba wani ya zo ya ce kawai kaji kuma ya zo ilimi kaji ana cewa za a ku mutane za a hana su cin abinci za a yi wane ne duk wannan babu shi a ce na yi rubutu a local government dama da akwai director na kira director ya ce ya kaza haka ya wane ne shi waye ya bashi ya ce ya bada waje ce to ni dai ba sani ba wane ne dama yake kula da waje na ce ma jin Obasanjo ba a taba zuwa an tambaye shi ko ana wannan ba na yi rubutu a local government na yi rubutu a fada EPO ma na yi rubutu na bashi tun da lokaci ba abin da yake faruwa wayannan da suka yi instigate wannan about 6 of them to ma duk da sa su nasu da ce to ga su wannan su suke so su kaga fada saboda by the time kowa ya tafi tsakanin su ne suke kuma daga baya mun gano reason din su cewa kamar sa su aka yi all in the name kawai a dan ta da haya haya a yi video a dinga tutturawa ana sa captions ana sa abubuwa da yawa kawai abinda haka dama a cikin zaka ji report din da shi dan majalisa ya faɗa ya ce hakimi ma yana wajen ni ban je wajen ba balle har ayi haya haya da su wannan eh dalili kaza saboda Allah ya kiyaye wani abin da ya faru a can kasar ya rozo kar ya faru a nan wajen hakimi ma ya je gaba dan intervention ba na ya kamata ya kira hakimi ya ji daga wajen sa yadda kai ka kira ne yanzu kace da ba ko kariya na maka ko gaskiya na maka at least dai ka ji side dina yanzu nan issue dalilin da yasa ni ban daga hankali ba saboda gwamnati tana cikin wannan al'amari kuma su ne suka ce babu abin da muke da ka ban je wajen on my own nace kawai na bude na yi wannan ni ogane ni ne hakimi waje namu ne ko kaza kaza ba sau daya ban taba zuwa wajen nan on my own ni ba duk lokacin da muka je mun je da mutanen local government kuma in suka dawo suna gaya musu report abin da ya faru shi yasa ne amma bolas by the time suka yi wannan na san the truth will come out eventually saboda su local government su ne suke da kowa suke da komai in na je wajen na ce nawa ne ma su local government za su zo su ce ba haka ba ne na su ne amma saboda abu ya yi daɗi saboda dama akwai manufa na yin abun shi ne kaga wannan abun da sauri-sauri shi ne kaga har an ɗauka so abin da ya kawai is sad and unfortunate amma yadda ka faɗa ɗin ne gwamnati sun sani na kai musu takarda an gani an samun hannu an karɓi takarda as we speak yanzu haka su ma suna nan sun haɗa nasu committee ina jin akan gobe za su je busuri can su je su samu ruwan busuri tambaye shi da ya bada waje waye ya bashi duk ya bada waje let's assume na gwamnati ma gwamnati ne ta baka iko saboda in gwamnati ta baka waje dole akwai takarda an sayarwa kai ma wata biyu ma dai gaskiya za ta fito yadda aka yi yaɗa da wannan ƙarya eventually ita ma gaskiya za ta fito saboda su gwamnati su ne ba wannan da naje da kaina su suka ce kawai dinga tunan yana wajen su da kansu ma suka gaya min ba wai ni ne naje wai na ci musu su sa ba to yadda na ji labari dai akan gugu ma za su je su samu duk wani kuma da gasu da kuma
2: hakimin kasar Bulkaciwa Alhaji Muhammadu Kabiru Adamu Bulkaciwa ke karin haske kan wata takaddama da ke neman kunno kai a yankin masarautarsa da har magarar ta je majalisar dokokin jiha to yanzu kuma bari shirin namu ya koma dandalin siyasar jiha kamar yadda hukumar zabe ta ayyana na shirye-shiryenta na gudanar da zabukan ƙananan hukumomi na jiha a ranar 17 ga watan Agusta wakilan DRC na ci gaba da tuntuɓar jam'iyyun siyasa da suke da ofis a nan jihar Bauchi don jin irin nasu tanade-tanade na tunkarar zabukan na ƙananan hukumomi wanda wakilan namu suka samu zantawa da shi na baya-bayan nan shine shugaban jam'iyyar NNPP Rashid Ja Alhaji Abdulkarim Salisu Maturi inda cikin zantawarsa da wannan fili ya fara ne da bayyana mana irin nasu shirin na tunkarar ranar 17 ga watan August da ma wasu muhimman batutuwa da suka shafi jam'iyyar ta NNPP
3: tabbas an aiko mana ma musamman tsarin state electoral commission sun turo mana wasiƙa na gayyata cewa za mu zo mu zauna mu tattauna tare da su saboda a yi tsare-tsaren yadda za a yi na wannan taka da za a yi na chairman da ƙananan hukumomi da kuma kansiloli ka san mu a kodayake muna bayanin cewa muna so mu a ga cewar an kawo New Nigeria. New Nigeria din nan kuma abinda mafi yawanci mutane suka fahimta shine rashin bin tsari da ka'idoji shi yasa har kowa yake ta kukan cewar akwai matsaloli. To mu a dalilin wannan muke iya kokari mu zama mun fara tukuna da internal party democracy. Ya zama na ma'ana demokradiyya cikin gida kenan. Duk abinda za a yi taro na jama'a da suka haɗu suka yi party yana da kyau duk abinda za a yi zama da kowa ya bada gudunmawarsa. To abin da yake faruwa bayan mun karɓi wannan wasiƙa ina tsammanin ranar 17 ga wata shine za a yi wannan zama domin haka ni yau dai na kirawo esko ɗina na jihar Bauchi gaba ɗaya da kuma ainihin junan chairmomi na Bauchi South Bauchi North da Bauchi Central za mu zo mu zauna agenda mu shine ni discuss din wannan wasiƙa da ainihin suka tuno mana ji opinion din su da su irin shirye-shirye su a can wuraren ku idan muka tattauna abubuwan da muka fitar da shi matsaya to shi ne zai nuna ta alamun cewa ko za mu yi wannan takara ko ba za mu yi ba to amma dai majalisar shi kan mun a cewa muke ko yanzu aka ce za a yi takara muna jin cewa mun yi shiri and we are ready da za mu iya tunkarar kowane irin election ne to amma abu ne wanda an daɗe ba a zo kan irin wannan al'amari kuma kwanan da muka fito daga wasu legal yake saka nan da international da mun duk da mun warware wannan to da ka duba wannan tsare-tsare sai mun yi shi kuma muka tuntuɓi ainihin mutane ne tun daga ƙasa ra'ayin mutane a kodoshe mu shine abin da muke son shugaban gabata saboda haka idan al'umma ta hannun waɗannan wakilai da suke da su suka ce mana eh sun yadda mu wannan takara kuma sun shirya shikenan sai mu sashi a tsare sai mu shiga kuma suka faɗi sabanin haka wato ai ba dai inda hali ya kama insha Allah ka in dai ran da za a yi zaben nan ina tsammanin za mu sake zama da ku ga muku ainihin cikakken politikin din mu akan wannan al'amari
4: a kwanakin baya an ta samu cece-cece wajen canja dokokin jam'iyyar da kuma magana da cewa alama kuma da zaɓe ta kasa ba ta yi da kwallon kushiya a dama da kuma daɗe ba wani kalamai za ka faɗa wa waɗanda suke kwanne shi cikin jam'iyyar ko kuma wanda suke cikin jam'iyyar na cewar jam'iyyar ko nan jam'iyyar ce wanda cikin kiya wanda kowa ya shafi yin shi ke su zaɓe a jam'iyyar ba za a yi kwanci ba a ƙarƙashin shari'a ba.
3: To ainihin wanda suke bibiyan al'amuran wannan jami'a ta mu ta yadda tafi ta san cewa daga 2023 daga 2019 ba da musamman akwai lokacin da sanata Rabiu Musa Kwankwaso yake neman takara na shugaban ƙasa ya zaga duk wuraren da zai je ya nemi alfarman artist babu wanda suka yi masa wasu suna da hujjoji wasu kuma kawai saboda dai rashin daidaito na aƙida ba su ba shi ba amma yanzu da wakilansa ta hannun guba galadima da wasu daga cikin jagororin tafiyarsu na kwankwasiya suka je suka samu ainihin shugabanmu jam'iyyar nan tamu wato founder ɗinmu kenan kuma shi ne chairman na BOT Dr. Boniface Adebona an gida suka je suka same shi suka roƙi alfarma da duk dai abubuwan da suka yi alƙawura ya yadda ya ba shi wannan sunan ɗin takara bayan ya ba shi wannan sunan ɗin takara har ya ƙara masa da wasu gudunmawa na kuɗi don saboda duk da dai shi ya san ɗan takarar shugaban ƙasa ne zai yi kashe kuɗinsa wajen abin nan amma wannan kuɗin da ya ba shi don ya rage taimakawa ne wajen tallata jam'iyya kuma don a rage ƙarfafa masa gwiwa sai aka ba shi kujerar chairman da wasu sauran manyan magidai na ESCO da suka zo suka shiga suka fara tafiya aka zo aka yi zaben 2023 Allah bai ba mu nasara ba ba a ci zaɓe ba da aka dawo ana cikin tafiya kawai ba mu an kara sai muka ga ya fara kulle-kulle da shirye-shiryen da za su ba ƙwace ɓacin daga hannunmu gaba ɗaya suka je suka samu sakatare dama yana ɓangarenmu ne amma suka san ba mu sani aka yi dai aka jawo hankalinsa ya yi ya dawo ɓangarensu su kuma aina duk lokacin da chairman da sakatare suka yi sani wasiƙa suka tura musu iya baki da wanda suke so su gani kenan suka samu wannan damar da chairman ɗinsu a lokacin professor Ajuji da shi sakataren namu wanda ya bitrayal ɗinmu suka yi joining suka rubuta wa ILEC cewa a canza logo har wasu ɓangare da constitution ɗinmu sai da suka canza duk kuma ILEC ba su da wani zaɓi illa su karɓa suka karɓi wannan shi yasa kaga aka canza logo mai koma wannan mai jan hulan da wannan littafin ganin cewa yana neman yin waɗanda suka wahala suka gina wannan fati tun daga farko har zuwa wani lokaci wahalar sai zama a banza ya karɓi fati ya canza ya kore su ya ma rubuta duk ya kokore su har da shi chairman na BOT ɗin ya ce ya kora saboda haka muka gargaya muka je kotu aka kai evidence kuma dama ka san su kotu masu adalci ne evidence suke nema kuma muka yi presenting overwhelming evidence wanda babu yadda za a yi kotu guda biyar daban-daban da wanzai da aka yi kowanne hudu daga ciki sun ba da vadin ɗin cewa wannan kwankwasiya dama to MOU ne memorandum of understanding aka yi tsakanin kwankwasiya movement da NNPP ba wai da Rabiu Musa Kwankwaso a safasin ba to hujjoji suna gabata gaba ɗaya wanda ya zama da dole sai an yi dissolving wannan agreement ɗin saboda haka kwankwasiya movement a no more part of NNPP kotu ta sallame su to saboda kasancewar su ba mu san dai ya aka yi ba kasancewar yadda al'amura suke gudana muka gaskiya muka shiga hidiman kullum kuciya tare da su mu yi nan to shi dai da muka je muna kokarin mu karɓi abin da mu shigo shi zuwa sa fatawa amma dai ke Allah ba a zalimin ba wasa bane eventually duk da dai ya dauke mu tsawon lokaci kuma ya mun kashe kuɗi ba sai yau gaske wajen ɗaukar lauyoyi da sauransu Allah ya ansa addu'ar mu kotu ta ba da verdict har aka ba da ma'oda wa mandamus

0: sun wani gwamna da ya shekara hudu ya samu irin wannan matsalar kuma Allah ya sake dawo da shi ba ita ne wannan gata ba wai a'a al'ummar jihar Bauchi kawai ake yi ba ni ina alakanta wannan gata mu al'ummar karamar hukumar Bauchi me zai sa mutumin da ya fito daga tafa balewa zai gwamna shekara takwas mu yan tafa balewa mun kifa haɗin kai ne me zai sa isa ya gwada da ya zo daga karamar hukumar Bauchi amma daga wajen gari zai yi shekara takwas me ye matsalar yin cikin garin Bauchi na kawara zai yi shekara takwas daga karamar hukumar alkari yin yan yi naku ya yi da yake cikin garin ku ni ina ganin lokaci ya yi da Allah ya ɗauko zai sake maimaita muku wannan ni'ima wannan gata wannan ɗaukaka da Allah ya yi wa al'ummar Bauchi musamman Bauchi na gaggama musamman ma cikin gari shi kujera na gwamna duk inda muka kai da son yanni Abubakar ya kamata a ce kun ki mu san shi saboda an kuni a cikin gari
1: Alhaji Murtala Ibrahim dan mulkin Boto wakilin dan takarar gwamna a jam'iyyar APC bayan ya kammala sauraron su ne sabon shugaban jam'iyyar a matakin karamar hukumar ta Bauchi Honorable Nuru Abdulwahab Zungur ya miƙe inda ya jawabin godiya da ba su tabbacin cire kisa ya wuta a ƙarƙashin shugabancinsa na jam'iyyar ta APC.
2: Daidai wannan lokaci na matuƙar nuna farin ciki na mara musaltuwa da wannan karamawa ta kai domin babu wani kalma da zan yi don nuna farin ciki na kan wannan duk lokacin da suka gabatar wa cewa za a yi wannan abun rikitaccen fargabar abu domin ina son nauyin wannan abu da yadda girman sa yake na matuƙar godiya kuna airport da mai girma gwamna yake ba shi labarin cewa ga wannan abin da za a yi yamman Allah da za mu je kuma da wacce ta shi dan malikin Boto a kan yin jinsin shi Allah ya sa yana nan da shi bai zuwa kansa so a rike cewa biyu suka bi kira mu yake ce to shi ma dan gidan dan Maryam ne kuma an manta ne suka ce masa ba manta ba kuma da wannan abu muna tabbatar ma su wakilan gwamnan jihar Bauchi cewa kamar yadda gwamna yake ce saboda anya ce shi zai je yi bacci lafiya kalau na tabbatarwa da cewa wannan abu ya gamsa kuɗi cewa to ya kama maka masarkin baki na haɗin ke ta dubule su ga wannan abu da domin mai shuguri a dama na maka masarkin baki yana fita ne a Nasarawa da anguwan liman da kofi da fada wannan al'umma da suke wannan waje dukkan su rashinsu ya haɗa wannan waje kuma abin da ya sa na cikin waɗannan candidate na gwamna da iko Allah a gwamnatin jihar Bauchi da siyasan jam'iyyar APC da Muhammad Abdullahi Abubakar ba shi da mutanen da suka wuce waɗannan saboda haka suna tabbatar muku duk buƙatu da ake nema na taimako da jin daɗi da sana'o'i da karatu za a same su a ƙarƙashin waɗannan bayin Allah domin na tabbatar muku buƙatu da muke da shi ɗaiɗai ku ne za su wuce su ba tare da sun take su ba shi ya sa na kawo su domin su ga wannan al'umma da wannan gida da wannan anguwa da wannan gari domin su taimaka mana lokacin da aka shiga gwamnati duk wurin da aka samu a cikin su ya wadatar abin da ya shafi sana'o'i da ayyukan yi na tabbatar muku waɗannan mutane da su da haɗin kai babu abin da zai gagare mu a jihar Bauchi kuma Muhammad Abdullahi Abubakar abinda zan mana a shawara shi ne mu yanzu ɗaya ne abunsa ba abokan siyasa ba saboda haka shawari na ciki da na waje ana yi da mu.
1: Honorable Nuru Abdulwahab Zungur sabon shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi a yayin da zuriyar gidan ɗan Maryam da ke Nasarawa suka shirya masa walima kan shugabanci da ya samu kuma da haka ne shirin da yau ya zo ƙarshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Udubu da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: sai maganin basa kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanyar lalakar jiki zazzabi mai tawa kwakwalwa ga gara maganin asibiti da saddamar likita
1: kai mala wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: a kai kuwa ainin nan ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaki ka rika dorawa mutane anya
0: malam ka ga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda yace in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti sune suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
0: guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambam

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindingo.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake headquarters karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'arka, ƴancinka.
0: Kowane ɗan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki ɗaya. Don haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Usman Shehu.
2: Ita katin kan zabe, wata ranka da za a daddace.
3: Fara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kaɗai ka sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin? Zo cikin lumana, kala ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, ko lokaci na musamman da ba za a iya manta

0: shirin da ya gabata dai mun kasance da uba kuma jagoran al'umma hakimin kasar Miri kuma dan jikan Bauchi Malam Usaini Abubakar inda ya mana bayani sala sala kan dalilin da ya kawo tabarbarewar tarbiya masoninsa da dalilansa kasancewar al'amarin tarbiya lalacewarsa kusan sai mu ce ya gagari kundila ko ta ina kuka ake yi batun kuma kowa da irin nasa hange kana kuma kowa da irin nasa hasashin masu kula da lamuran yau da kullum waɗanda suka gajiya kuma yau din ma ake damawa da su suna da ra'ayoyi mabambanta akan hakan kamar yadda muka yi alƙawarin kawo mafita ga wannan yanayi na lalacewar tarbiyya yau mun kasance da malami a jami'a kuma ya kasance mai fushin baki akan al'amuran yau da kullum Professor Bala Dalhar Suleiman daga Jami'ar Abubakar ta Fabulewa a nan Bauchi shi wannan malami ba bakon wannan kafa bace ta BRC cikin zantawar mu da shi yayi dubi ne kan matsalar shaye-shaye wanda shi ma wasu ke masa fassara da rashin tarbiya yayin da wasu kuma ke ja da hakan suka ce shaye-shaye bai da nasaba da rashin tarbiya illa dai a kira shi da rashin sanin ciwon kai ko sharrin shedan ko kuma rashin gata dan dai suka ce shi wannan al'amari na shaye-shaye a babu inda bai kutsa kai ya shiga ba babu gidan da babu shi in ko haka ne ai bai kamata a ta'allaka shaye-shaye da rashin tarbiya ba dalilin sa ma kenan na cewar hukumomi ne ke da alhakin kawo ƙarshen matsalar inji shi Professor Bala Dalhar Suleiman daga Jami'ar Abubakar ta Fabulewa a nan Bauchi
1: mutum ya laifi muka tafi da shi gaban hukuma baka yi sa ba sai da ka dawo gida to duka dai wannan sai an shigar da gwamnati ta magance wannan al'amura in ba haka ba ku an daga samun matsaloli kenan kala kala kuma duk garin da ka je zaka samu akwai ƴaƴan talakawa duk ba ka samu tsara suka ko kalare ko ƴan daukan amarya ko ba ka taba samun irin wani cikin ƴaƴan masu kuɗi ana samun wannan ne cikin ƴaƴan talakawa kuma ƴaƴan talakawan nan akwai babban abin da hukuma ya shigo shi ne magance shaye-shaye dan wannan shaye-shaye da ake bari da wiwi da solution da kwaya da fetur da kashin gadangare da su maganin tari duk wannan shaye-shaye da ake yi hukuma da sani ta ake shigowar su in kuma ta ce ba ta sani ba su ma wasu siyasar ɗin ta yadda suke samu ai ita hukumar take da hanyar za ta bi ta kare dukkan ta inda muke shigowa ko daga cikin ƙasa yake shigowa ko daga wajen ƙasa yake shigowa ko a cikin gida yake sarrafa shi abin da mutum yake cewa lokari to hukuma tana da irin nuna da yawa wadda ta saka ta ga ta'abbali da kwayoyi da kayan shaye-shaye gaskiya ya yi yawa a cikin al'ummarmu duk kuma wanda sha abin da yake karo masa da hankali to fa shi din ya zama tamkar gara ma dabba a kayansa don dabba ta kan dan lagar amma shi wanda ya sha ya bugu ko ya buge gaskiya baya cikin hayyacin da za a ce zai lagar ba wani shi yana ganin nan dan adam sai ga kawai duk abin da zai dauka ya buga masa zai buga masa to wannan ya kamata gaskiya ita gwamnati da kuma iyaye su san su wa suke mu'amala da ƴaƴansu musamman iyaye din nan yadda zaka zo ka samu ko ana hira akan tituna wallahi da zaki bi cikin gari cikin kowane dare ke bilugu lugu loko loko saka sako sako zaki je ki ga da ke hira da ƴan mata da zawara abin zai baki mamaki daga nan tarbiya take lalacewa to haki ne na uba ka tabbatar da cewa ki zawo danka mahaifiyar ta ba da gu ya su zauna cikin sitirin su hira in hira ya zama dole kenan kuma tsawaita lebur da ake shi ma na aure shi ma ba shi da amfani daga an zo kawai zan bazu ana sashi ila a ta kubuta dole ma kulkufa ta zama su ya ce idan mutum ya zama ka yadda da addini sa ka daɗa biyansa ko ka bisa aure ba ka fitina ta biyo ba to ki je ki samu suna zaune cikin mota ana hira waɗansu ana kan babur waɗansu ana kan dakali kuma sai Allah ya yi ba abin da ba a yi shaidan a yi shi wa yaro ba ne ba kuma rago ba ne ba jahili ba ne duka wannan damar yana ba da su haka to gashi ya koya yaran busata ya koya musu zanace-zanace ya koya musu shaye-shaye ya koya to kuma akwai laifin iyaye gaskiya uba zai zo ce mu yan sa ki shigo ki kulle kofa wannan lalacewa ta kai lalacewa ai to ko da namiji ba za ka masa haka ba lantana shi mai hira da yarka bakin hanya ka gaya mishi gaskiya zuwa abin da ya samu da ke shi yasa aka ce za a auren a shi ma da aka ce auren ma abocin addini ai shi ma namiji ya kamata a auren ma abocin addini dan rayuwa ba abocin addini shine zai tarbiyyar addini amma ba haka ba wani sai zo ya amfani da daman talaucin da uban yake ciki ya kyautata masa kuma ya dauke shi fitar ita abuta ya zai bata masa tarbiyya to su ma kansu yanzu yaran da ake amfani da su wanda suke tura ayan su almajiranci su ma su tsoron Allah tunda haƙƙin kula da danka naka ne ba na wai al'ummar zalla bane na faɗi doye hudu iyaye malamai al'umma hukuma su ne to kar ka taba jin cewa ka samu yara sun muka yawa kawai ka tura su zai ka ji wani yaro a ta maka tun daga Billai Kebbi ko daga Sokoto ko Zamfara ko Katsinaci maka ya taho Jalingo ko ya zo Bauchi ka tambaye shi shekara 6-7 ka tambaye shi shekaran ka nawa sai ce maka shi ma bai sani ba a takaice da ka tabbatar bai kai shekara 10 ba daga ina kake ce mu da gari kaza bai kaza ba zai karatu to mu ƴaƴan mu da suke zaune a gaban mu suke hadda Qur'ani bai babbaci da wanda suke yawo yawo iyakacin tarbiyya ne ka bi yaro abin da yake so zaka karantar da shi makarantu zai karatu a garin sa amma akwai zalunci kulan da ya kamata uwa da uba su ba yaro bai shekara 10 ka turo shi daga nisan duniya ka je ka tare shi tun daga ƙasar Najeriya zuwa ƙasar Najeriya a ce baka daga Billai Kebbi ko cin gaba ka je ka dauko mutum ka kai cin Jalingo daga shi sai ka muru yana zaune wai ka ce kana son kai ka bi tarbiyya kuma ka ce Allah bai tarbiyya ka ba to gaskiya wannan ba tarbiyya bane ya zaki ji ko ne kuke zaune ga zaka ji yaro ya rashi don Allah ya taimaka masa ta ko gaya ne ba biya in uwar sani ba ta ba shi gaya ba biya ba amma a hakan ya samu gata ne wani ya tare kai shi ga Allah ya taimaka masa da kuɗi sai ga rai ce ma karfe 12 har yanzu bai karya ba wani sai maka silifa zai ke so saboda jikinsa daga kazuwa takalmi kafa babu abin nan gaskiya mu sani cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati Allah fa musamman na wani kiran da dukkan al'umma ne amma ga musulmi particular shi musulmi zai cewa dukkan abin da kai Allah zai maka tabbata akan sa kuma haƙƙin tarbiyya wajibi ne akan ka idan kuma ka yi shi to akwai ranar kin dillaci aka cirar da hajar mai gari ta bata dan zaka je gaban Allah subhanahu wa ta'ala baka da wani bayani zaka iya masa game da cewa wai kai ka tara yaran da sun buka yaro ce ka tara su in zaka tara ka tara daidai abin da zaka iya yi dan kuma Allah ya tara maka su din to ka tabbata cewa kowa da yake a kayinka duk kowa ne su da kayinka kuma ba a yarda a ce ka kyale yaro ya je zauna on his own independent ba yanzu ki shiga tashoshin motocin mu ba zan ce za ta sha kaza ba ki je shiga da ƴan mata suke zaune tun farar safiya wallahi kafin gari ya waye ana sallar asubahi zaki gansu shi kin tasha bi sallan kaza bi sallan kaza bi sallan kaza ana tayi wata babu magana islamiya babu magana tafiya boko babu magana komai a cikin rayuwarta kawai iyakacin kalbobi na tashoshi da shi kin tasha take ji ba na so ce da yan tasha amma kalbobi da take ji wannan ta shigo ta fita wannan ta shigo ta fita wata zauna cikin zuciyar to ya kamata a ce gaskiya iyaye su lura da cewa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙƙin gida yana kan magidanci tura yarka ta je ta yi talla dan ta zo taimaka ma shi da gidanka kayan shishige ba haka Allah ya dora maka ba
0: ka kasance mahaifi kuma malami a jami'a kuma an san jami'a kwalolo na bada tarbiyya kuma sai gashi kai ciwo yau an waye gari shaye-shaye ne ya shiga har jami'a ina mafita
1: alhamdulillahi wato naka ce wai an bincika an rasa an kasa dakile maganar sai da kwayoyi wallahi hukuma ko suki ko su so da haƙƙin sa ciki su sani cewa shi mai sha idan har ya gane cewa ga misirwa ita hukuma ta gaskiya kamar bultu kenan sai shiga bultu su zama kamar lilin ba mai shan ne ba wai mai sai ba sai ka dan alakantu da mai sha din sai ka dan alakantar shi sai kai ka wajen da ake sayarwa in ya kai ka wajen da ake sayarwa shi kenan ka samu hujja sai ka dauko jami'an tsaro ko ta hanyar mai ko mutum sai za zo kama bare mari zaka ce hukuma ta da ake sayar da dukkan wani kwaye da sauransu wallahi ban yadda ba wannan kenan ta sani tana iyakacin gogaranta amma ta gaza to ba gagarare sai barare idan gwamnati tana so ta dakile nan gaba daya wata lana wallahi sai ce sai zama labari yanzu akwai kasar da ta zai ta ita ce kasar Malaysia idan ka tafi neman shaida wato visa kenan suka nuna ga illan kwaya ga kuma hukunci duk wanda aka kama shi da kwaya ko dan wasu kasa ce su kashe shi suke yi duk wanda suka ce ka kai ki kula da su kar wani baka rikon kaya aka karba baka san me yake ciki ba don idan ka je filin jirgin sama so zan ce kwaya ce wallahi kashe ka za su yi tun daga nan saka bidiyo ka gani tun daga nan abuja ka je neman visa su ga maka haka idan ka saba kuma a cikin suka caje kayanka suka samu ba ma tantabin ko sai da kasar ka ba su asan haka saboda haka wannan dokar ta yi tasiri mutukar gaske musamman da a kasar ta Malaysia da tabbatar da ita kamar tambayar da kika yi cewa bai mafita game da jami'o'i yes ana lalacewa tun daga secondary amma idan aka shigo jami'ar mutum ya samu yanci saboda lokacin ba a gidan iyayen sa yake ba ko yana zaune a wajen makaranta ko yana zaune a cikin makaranta amma a lokacin da dan yanci saboda kudin abinci ake bashi wanda ko zai dafa ko zai saya kuma za a bashi kudi da yawa sama da abin da yake bukata kuma abokanin da yake tare da shi in ba Allah ya kiyaye shi ba zai dauki abokanai ne wanda su bashi ligarta cikin rayuwarsa ba wai ta wajen karatunsa ko kuma ta wajen addininsa ko makamantan wannan ba kalilan suke samun wannan damar su ga cewa sun tuntunta su waye abokanansu to mu yanzu a hukumance alhamdulillahi 2023 musamman jami'ar mu ta bakata folia mun samu wani episode wani lokaci da aka ce yan makaranta da yan makarantar sifar a sai aka kashe wani yaro ta hanyar caka mishi makami a kirji to dalilin haka yara suka zo suka yi bore suka ce aka kai ga alfa makaranta to aka ce mu aka bar dan kwarewar kwamiti muka ce ya za a magance wannan harka ta kashe-kashe muka ce dalilin shashaya ne to sai muka rubuta recommendation cewa nan gaba duk ɗalibin da zai dawo sai ya je an bi gwajin jini an tabbatar da cewa wannan baya da alaka da shashaye to a barin nan ka'ida ne duk yaron da zai shigo ko wanda ya shigo wannan zamba da muka shi kiskan first semester din duk wanda zai shigo sai ya je LDLEA ko kuma da designated agents sai an gwada jinin sa an tabbatar shi baya ta'ammuli da kwaya to wannan ka'ida kenan yawa suka yi aka dan dakatar da abubuwa kace su shiga da registration din su amma daga nan zuwa nan da za a ce sun gama jarrabawan su lullun zango to kowa ya kawo takardar sa ta gwada cewa ba da abin da ta kwaya to kuma kowa ku da wutun nan da shi shugaban fasalin kwayoyin da ya zo ya kai bayan shi shugaban bulan jami'a ziyara ya tabbatar da cewa duk wanda bai kawo takardar sa da shaidar cewa an gwada jinin sa ba ya ta'ammuli da kwayoyi ba to fa za su kai sakamakon jarrabawan sa ba to wannan halin da ake ciki kenan a yanzu to mafita a nan shi ne idan mu muka ci nasara aka rage wannan a cikin jami'a ta baka ta walewa to ya kamata ko su ta a Najeriya ta dauki wannan dama haka su ma kwarejin kimiyya da fasaha sai su dauki damar da wannan haka su ma su kwarejin ilimi su ba su dauki wannan damar duk ɗalibin da ya a tabbatar da cewa an gwada jininsa an tabbatar da cewa ba shi ta'ammuli da dukkan kwayoyi kuma abin da zai baki mamaki shi ne sai kin ga jadawalin zai rika cewa zai fara tun da kan kokain ya fara kan caffeine ya zo kan su nicotine ya zo kan su abubuwan da ake samu cikin su su goro su nescafe da duk wannan duk abin da mutum yake ci sai ya nuna shi a cikin wannan gwajin da ake a cikin wannan binciken da ake yi kuma kowanne ne akwai wanda zai karewa cin baka haƙuri yanzu za ka samu a shi nescafe kawai yake sha sai a ce to jinin kan zai kana san nescafe da yawa to ba haka ka rage ko ka daina wani kuma ce a goro da yake ci ya mishi yawa sai a ce gashi amma a outright ne da ka samu wanda yake shan ko kwaya ta gaske irin amphetamine ko yana shan abin da shafi su marijuana wiwi kenan ko yana shan irin su wannan maganin tarin lalle cough syrup da baka mutum ko din to yakan nuna karara a cikin jini ya ce to wannan ta amane da kaza bare kuma da yake shan giya to daga gugu wannan kuma za a ce to an baka rehabilitation na shekara daya yanzu mun same ka da matsalar shan kwaya ko shan giya ko makamantan wannan abu don haka za ka yi difarin kayan rinsa za ka yi difarin sai ka jingina karatun sai zuwa baɗi sai ka dawo to idan ka dawo kafin ne idan ka gyaru ka bar shashen sa sake gwada jinin idan aka tabbatar cewa mutum ya daina ko ya rage to sai a ba shi dama ya sake shiga makaranta in ba haka ba za ka yi wannan akai sau uku sau huɗu sau biyar in dai baka daina sha ba kuma ba za ka karatu a wurinmu ba to wannan mataki kenan ko muna kira ga hatta secondary school din su ma su fara yin wannan abu su ma yan secondary su ga yaran suke dan alamun musamman da suke senior secondary school lokacin da suke kan ana kiransa adolescent period shi ne lokaci ne wanda dukkan wani sinadarai suka feso a jikin mutum ya cewa duk duniyar da babu kowa sai shi zai zama kamar biri kamar jaki kamar alade wajen fada da haka za a ganshi na ta yi to a wannan yanayi ya kamata nan ba a sake gwada yaran a tabbatar da cewa an ba su damar su gwada kuma kaga abu biyu ne a nan da farko idan mutum ya tabbatar za a gwada shi to duk da wani lokacin ko da yanayi zai daina wani kuma ya dan rage ana fatan da haka har zai wuce na biyu kuma abu da test ne mai tsada ba ba a yin sa a ƙasar ne da 7,000 dukkan laboratory zaka je ba a yin sa a ƙasar ne da 7,000 da mu jami'a ne muka ce za mu yi shi kamar a naira 5,000 a dan sassauta ma iyaye to amma idan ka fita waje akwai da suke har naira 15,000 to kaga idan iyaye saboda ganin irin wahalar da suke sha kan wannan al'amarin ba za su iya cewa ya yaran da Allah ku kula da halin da muke ciki ku tausaya mana to wannan kenan to idan aka bi wannan muna ga insha Allah za a samu sassauci cikin wannan al'amarin amma kuma sai an yi haɗin gwiwa su ita wannan hukuma da har fana fasa kwabri da shaye-shayen wannan kwayoyin da muka mutu su ne za su taimaka kuma da ƙarshe na kira cewa hukumar fata da isa kusa wajen tarbiyya akwai hakkin da ya kamar su dinga dora ma iyaye duk ɗan da yake kula da tarbiyyar ɗansa ya bari uba uban da yake ya kula da tarbiyyar ɗayansa to akwai hukunci ne musamman da za a dauka a dora masa to zakai daya biyu mutane su gane to za a tabbatar da cewa an dan rage wannan al'amarin al'ada mu ta mallam Bahaushe wato wani lokaci kamar tarbiyyar mata ne yake lalacewa Bahaushe shi dora ma kansa wasu nauyi musamman wajen al'adu na aure cewa an dora uba sai yayi kaza kaza kaza kaza shine gado shine katifa shine talabijin shine furin shine ledan daki shine labule shine radio shine abinci to wannan abun suka yi ba mutun yawa akan ce to uban kuma ba kazar kazar sai ce uwar ita ma ba ta komai ba ai za ta tsara akalla ko da kai kitchen ne to wannan lawin ya kamata gaskiya mu rage ma kanmu Allah ba subhanahu wa ta'ala kansa kace yace layin fiqtu sa'ati bi sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq bima ta'ahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace kowa da dole ne gari wanda Allah ba shi arziki ya ciyar da kyau wanda Allah ba shi masakaice ce ta kazaki wanda kuma Allah ya dawo masa to shi ya daidai abin da zai yi Allah ba dora bare abin da fi karfin sa amma a yanzu kan nan a ce an kawo ya babu kaza kaza sai ka kamata sun koma gefe an ce ai mutsiya ce ma mutsiya ce ta dora Allah ko ka tifa mata da shi ko kuma ka tifa mamare kyau ne ko ta zo babu kaza babu kaza to duk wanda aka yi ta wannan gori a kamata ba kulle ta kwana 14 ba beli duk gaba duk za daina wannan abu to gaskiya wannan abu zai dace baka wajen rage wannan burace burace da ake yi yanzu al'umma tana cikin wahalar da kudin wuta da kudin fetur da kudin abinci ya ishe su amma kuma al'ada ta sa kusan kowa da gidace kowa sai duk wanda zai aure ya riga shi da kawai an kama sa dukkan wannan abubuwan to gaskiya ya kamata mu face reality mu dubi zahiri bai yake rawa take take burana abin da aka ba kai hakuri ka gode ma Allah kai
0: gabatin professor kenan Bala Suleiman Dalhat shi ko Sheikh Kabir Gombe malamin addini ne cewa yi hukumomi na bakin kokarin su abin da jama'a ke bukata shine yawan addu'o'i idan ba ku ta gurin Allah subhanahu wata'ala
2: da ta akwai da bayan bai wata ne ta ce bina kada daga cikin ta ce akwai magana akwai shi wa mata ta ce Allah da gara ta ce akwai magana shafawa shafawa ya aka fara da ta ce shafawa ya kuma ba ta kusa ba ta yi bayani ba wata ta ba da mata ce ce ba ta ba kamar ta ta ce ta wajen da aka yi da nuna da kai yanzu aka yi da bayani kwaye iri iri wasu ba su kuma ba ba a cikin ba da kawo ba a cikin da ne ba da kuma da abu da ba wata ce ba da kura sai ko ba ya ta ba ta ba da ne ko ko ko da shi da zai yi a cikin ko ma da ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta yanzu da bala ya tsaka kada shi kada dai ana cikin wasu da ya tsaka kasuwa da za su yi kasuwa da hakan da ta ta da ce shi da shi da shi suna da dako da ake tsare ta da yake ake raba ta jami'an gwamnati mutaka da yake ne ya suka ga da cikin gari a ta a cikin da ta ta ba a ta a cikin da ta ta ba a ta a cikin da ta ta ba shukama akwai abin da ke ta kai ta ta shukama akwai abin da ke ta abin da ke ta ta bara abin da ke ta ta bara akwai abin da ke ta ta ta ta wani ne ya ta ta ta wani ne ya ta ta ta ba ne ke ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
0: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ya ganar da masu sha da kuma sai da muggan kwayoyi a ko'ina suke a duniya ganawar mu da su masu ta'ammali da muggan kwayoyin kuwa kowa ya faɗi abin da yake sha har ma da tutiyar dalilin shan nasu muryar su ga su a jere Allah ya shirya masu sauraro komanda na hana sha da kuma fataucin muggan kwayoyi a nan jihar Bauchi Malam Hassan Yakub tsawon wata shida da yayi a nan Bauchi akalla sun kama ton 2.3 na muggan kwayoyi a tsawon wannan zama nasa a nan Bauchi. Ya kuma kara da cewa alkawari suka dauka na ganin sun kawo karshen ta'ammali da miyagun kwayoyi da masu sha da kuma masu saida shi a cikin al'ummar jihar Bauchi da ma kasa baki daya. Sai ya nemi agajin gwamnati kan a taimaka musu da ababen hawa, kasancewar aikin nasu ya fi samun nasara ne muddin akwai kayan aiki a kasa, inda ya ce a dole suke sallamar mata da aka kamo ko aka kawo su jinya saboda rashin matsugunin ajiyinsu, kasancewar ɗakin ajiyar na mata ya lalace. Dan shi komanda, dukkan maganin da zaka sha ba bisa ka'ida ba, ba likita ne ya rubuta maka ba, ka zama dan mai. Mai sauraro, sai mu ce Allah ya gyara mu gaba daya, kuma Allah ya gyara kasar mu Najeriya.
3: Tashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya? Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake gashin su da hannunka?
4: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
3: Dan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace. Tana cire hankali, tana kwace rayuwa. Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
4: Sauna kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
3: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini. Ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta.
4: Kirka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
3: Matasa ku tashi, ku bi shan kwaya, rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba. Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon B

shekarar bara da nan biyar CTFM mita 94.6 aka sanar shirin mata iyayen gida ranar laraba idan Allah kuma da karfe 2 da rabi na rana za ku ci mu dauki da wani sabon shirin shirin mata iyayen gida na fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da shirin shirin biyar CTFM Bauchi mita 94.6 da misalin karfe 12 da minti 3 na sauran kan ku shirin na dandalin yara kana karfe 12 da rabi ne za ku ji shirin na bakon mu na mako yanzu za mu karanto labarin duniya da misalin karfe 1 to amma fa ba ni zan cigaba da kasancewa tare da ku ba domin ku abokin aiki Aminatu ta shigo domin cigaba da gabatar da shirye-shiryen biyar CTFM mita 94.6 sunanan Muhammad Musa Bala ke muku godiya kasancewa da biyar CTFM kuma da fatan za mu ina cikin koshin lafiya da kuma amincin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala.

0: Daga tashin shirye-shirye na gidan Radio Biyar City FM Bauchi muke gabatar muku da shirin dandalin yara na wannan mako. Shirin da ke duba lamuran yara don zama wakilai na gari a nan gaba. Ana kuma shirin dandalin yara yakan ziyarci makarantu domin jin irin gudunmawa da malaman makarantu suke bayarwa wajen ba su ingantaccen ilimi. Sai a biyo mu nan gaba kaɗan a cikin shirin tare da ɗaliban makarantar White Mountain Academy da ke shingen Abba a nan cikin garin Bauchi.
1: Jahili abadan ba ya sani menene kishin zuciya.
2: Kina makaranta?
3: Ba a suka alugun rage amma kina son ki je makaranta?
4: Ni yarinya ce bai kamata iyaye na su dinga daura min talla ba.
5: Tallan da ake daura mana shi yake hana mu cika burin na zama shugabanni na gari a gobe.
6: Nagode mama na. Ta saka na makaranta kuma ba ta dora min talle. A gida ake zuwa sai kayan miyan da mama na ke sayarwa sannan babana yana taimaka mata.
7: Iyayenmu kar ku manta a harkan talla ne ake cin zarafin mu ta kowanne fiska.
8: Mu guji dora wa ƴaƴan mu talla don kauce cin zarafi daga ɓata garin al'umma.
7: Wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi.
1: Kai da ilimi sannan dan adam zai san haƙƙin sa a duniya.
0: Tabbas wannan haka yake. Tarbiyya ba ce mai muhimmiyar gaske musamman ma a wajen renon yara manyan gobe domin su taso su zama masu amfani ga kansu kana kuma su amfanar da al'umma baki daya. Burin duk wani iyaye dai shine ƴaƴansu su tashi da kyawawar tarbiyya yadda idan sun tashi za su amfanar da kansu su kuma amfanar da al'umma. Yaro yana daidai da farar takarda ce wacce duk wata tarbiyya da aka bashi ita ce takan iya masa tasiri a rayuwarsa walau a tarbiyyantar da shi ta hanyar da ta dace walau kuma a tarbiyyantar da shi ta mummunar hanya. Wanda kuma shine ba ma fatan haka idan aka ilmantar da yaro daban yake da wanda bai samu ilimi ba. Mai ilimi yakan zama kamilin mutum kuma natsatse mai girmama na gaba da shi wanda kyakkyawan tarbiyya ce za ta iya sa shi ya zama hakan. Shin ta yaya za mu tarbiyyantar da manyan gobe idan ba mu sa ƴaƴanmu a makarantun addini da na zamani ba? A saboda haka ne shirin dandalin yara ke ziyartar makarantu domin ya ga an karar da su musamman harkokin iliminsu. Inda kuma a wannan makon mun kasance da ɗaliban makarantar White Mountain Academy da ke shingen Abba a nan cikin garin Bauchi kuma mun taɓo wasu darussa daga cikin darussan da ake musu kana kuma ɗaliban sun shirya wasan kwaikwayo kuma suka karanto mana labarai cikin harshen Turanci da na Hausa daga ƙarshe kuma suka bayyana mana abinda suke so su zama a rayuwarsu idan sun girma. Da farko dai yaran sun fara gabatar mana da sunayensu.
9: Sunana Fatima Muhammad daga aji biyar a makarantar White Mountain Academy.
10: Sunana Hajji Amina Muhammad Nasiru White Mountain Academy Bauchi.
11: Assalamu alaikum, sunana Jafar Khalid daga makarantar White Mountain Academy Shingen Abba Bauchi.
12: Ana

Shirin Madalla da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da mita 94.6 PRC2 a zangon mu na FM. Yanzu agogon mu yana nuni da karfe 12:30 lokaci ne da ya kamata mu kawo maka shirin nan na bakon mu na mako. Amma da fatan mai sauraro zai yi mana abuwa don shirin ba zai samu damar zuwa maka ba.

Muna fatan Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen matsalan tsaro a ƙasar Najeriya har ma da duniya baki daya. Ya kuma ba mu jamina mai albarka mu da salafiyar cikin mu na gida da asibiti Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Allah ya ƙara mana lafiya mu da muke da lafiyan da kuma abin da lafiyan za ta amfana.

Mutuwa Madal Labi RC ta yi bam ake sauraro a kan mita 94.6. Yanzu mai sauraro lokacin da za mu garzaya da kai ɗakin watsa labarai da al'amarin da kullum na gidan rediyon Voshi domin kawo muku labaran duniya. Ai sauraro lafiya.

0: kasi me yasa zaka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashin sir hannunka
2: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana tare hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bari da ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon B

cewa madalla zaki danya yake min yake ta yamo shakatawa daga nan mita 94.65 C2 a sangon FM inda daidai wannan lokaci ya kamata mu kawo kan shirin nan kai da muhallinka amma wasu ne da fatan za ka yi mana afuwa domin shirin da samu da mun zuwa maka ba amma yanzu mu barka ka ba mu da tsa da mu ibin ku tuna da dan fayafaye kuma kazalika za ku iya tura mana saƙon fatan alkhairi ta wannan lamba 0809 599 5 0

0: Bir production.
1: Me tare da gidan Dan Bauchi barkamu da azkin saduwa da ku a cikin shirin na himma dai magidanta. Kamar kullun ne yadda muka saba tattaunawa da matsaloli da yake samun magidanta ko addabi magidanta a kullum mukan jawo hankalin su magidanta kuma na kadan da ya kamata su yi amfani da dukkan shawarorin da muke bayarwa ka dauka kaga amfanin sa ka yi amfani da shi kaga dadewar sa aka ce a dade ana yi sai gaskiya to a yau ma kamar yadda wannan zaure ya saba gayyato manyan magidanta da malami a cikin su a yau ma haka na sake gayyato manyan magidantan da kuma malama a cikin su daga ciki ma akwai magidanci wanda yau da kullun kuna jin muryar sa shine
2: Masani Husaini
3: wai Umar Muhammad mai anguwa
2: Shu'aibu Yakubu Yashi
1: sai kuma malamin da nake ce muku mun gayyato malamin babban masallacin Juma'a na Wuntin Dada
4: Aliyu Shehu Mustafa Ilela
1: kamar yadda wancan satin muka samu tattaunawa akan hamada kuma

0: ya shigo gidan rijiyon Bauchi tunda yaji wannan guduma da muke bayarwa kuma ya kirawo ya jawo hankalin al'umma da irin wannan sarsaren da suke yi
1: kamar yadda ne wannan shiri aka yi shi a wancan sati da ya gabata wannan sati ma gashi Allah kuma ya kawo mu kuma kamar yadda ka faɗa ma a common sense mana tunani na dan adam da Allah kuma yake ba ya kamata mu fahimci rayuwar da muke yi da yadda Allah ya ci mutane a matsayin mu na bil adama ya halicci bishiyoyi ya halicci dabbobi ya halicci halittu duwatsu ya halicci ruwa ya halicci tafki ya halicci tuddai ya halicci to duk wannan Allah ubangiji ya yi su ne akwai dalilin yinsu yanzu mu san mu dauko bishiya ita kanta bishiya da kake kallo numfashin da muke shaka aka ce shine mu muna shakan oxygen sai mu fitar da carbon dioxide ita kuma bishiya ta shaki carbon dioxide da ba mu oxygen to kaga a wannan kenan to haka zo maganan muhalli yanzu wani mai fashin baki masharanci yayi magana akan cewa ya bada misali yace yanzu kai ne kaje gindin bishiya kwata kaje ka samu bishiya mai girma ka zauna a cikin ta irin sanyin da za ta baka ka kwatanta wannan sanyi in aka ce daki da aka shiga mai AC mai air condition kenan air condition nawa ne zai iya baka irin sanyin da wannan bishiyar da ta baka kaga ya nuna cewa kuma kaga ita ai bishiyar nan ruwa alhalit yadda Allah halicce ta mata ba dan adam ne yake ci yadda ta ba komai ba Allah ne yake shahida ita da ruwan wannan wajen to sai mu kuma muslim mu da dan adam Allah ya mana duk wannan dan mu ji dadin rayuwa sai muka zo muka ci a ko me yadda ba mu bar misali to a bar ta maganan mu amfani da bishiya sunna ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka dasa bishiya sadaka ce to duk da an kwadaitar da mu aka zo aka samu hukumomi daga majalisar dinkin duniya wanda suke kiraye kiraye wajen ganin cewa mun dasa bishiyoyin nan kai akwai hukumomi na musamman wanda daga majalisar dinkin duniya suka zo nan kasar Najeriya gidanka ne gonanka ne ƙauyenka ne garinka ne za su cire kuɗi su baka ka dasa bishiyar nan su ba suna can garin su zo nasu da bishiyar amma ya kamata ka yi tunani ka fahimci shin waɗannan a banza za su har inda kake kaman kai ne mutum ya zo ya ce ga kuɗi sai tuwo ka ci ko ga abinci kuɗi ka ci abinci a cikin ka ba kuma shi zai biya kuɗin kuɗi kuma ya juya ji ka san ƙarshen iya taimako kenan to amma duk ba mu kula da wannan ba sai aka wayi gari mun sa an sa da bishiyoyin an yi itace an sa da bishiyoyin an yi gawayi wanda kuma akwai hukuma musamman hukumar kare muhalli wanda tana aiki ba dare ba rana wajen faɗakar da wayar da kan jama'a a gidajen rediyo musamman wannan gidan rediyo na ku da DRC ana shiri na musamman akan yadda za a kula da muhalli kai akwai gidan rediyo ma na kasashen waje wanda ake DW wanda akwai shirin musamman da suke wai mutum da muhallinsa to kaga duk wayannan kuma duk in ka saurari shirye-shiryen ya ta'allaka ne mu ɗan adam ɗin mu ake kwadaitar da mu wajen kula da san bishiya kula da raye bishiya ba don komai ba saboda abinda ake gudu shine abinda ake ce climate change ko ozone layer ko kuma a kira shi da Hausa gurbatan yanayi wanda rashin wannan bishiya shi yake shine dalili na farko wanda da lokacin mu yanzu misali muna ƙananu ba mu san irin wannan ruwa da ake yi iska ya kawo su ga wuri ya yi duhu da rana Allah ba mu san wannan ba to amma a yanzu an waye gari sai ka ga ruwa wanda da sai dai mutum ta bari ta yankin ƙasashen da suke Sahara aka zo haka kamar yadda nake gaya maka ɗazu akwai hukuma ta musamman wanda aka ware ta kan fara kuɗi wanda in ban manta ba da wani shiri da aka yi wani sabana conservation wanda gwamnatin ka tura a turawa da suka zo su in ka ba da kuɗi domin kyautata muhalli to amma abu ya gagara waɗannan abin da mu ne za mu yi ba zai amfane mu zai taimake mu ya inganta rayuwarmu amma a'a yanzu abin da zai ba da kyau wallahi shekarun jiya ina tafiya da daddare daga motocin gauyen nan guda uku a cike da buhunan gauyen da su shigo sun wani banda gama sun biyo ta wani wuri ta wani hanya don wuce daga su wuce irin waɗannan tsakani da Allah kai dan adam gwamnatin na shugabanninmu nan da suke ce mana mu yi kaza wallahi duk wani shugaba yanzu da za ka samu shugaban da suke mana akan maganar sare bishiyoyi idan ka je gidajen su a jihar da ka samu su da bishiyoyin a gidajen su ka shiga yadda ka san karta kuta to mu me zai sa ba za mu yi kowa da irin wannan ko mu ne ma abin yake cutar da musamman mutanen mu na

0: mutumin karkara ba ya da wani abun da ya dogara da shi illa noma. To wannan noman muhallin nan shine abun gadaran sa. Randa aka ce wannan muhallin ya gurbata. Misali gurin da kai noma shekara biyu, shekara biyu, shekara uku. Na hudu in ka zo ka sa amfani ba za ka sa ba. Bari yi ba kyau ba. A ce sai ka sa taki kuma na tabbata da a ce ana inganta rayuwar bishiyoyin nan. Wallahi da wani gona ma ba sai ka sa taki ba saboda ka tun ganyayyaki da suke sauka daga kan bishiyoyin nan. Wallahi su sukan zama taki su zama sinadarin da za su tallaba mu shuke-shuken da muke amfani an sa yi. Allah ya sa mu dace.
1: To Mallam Dauda Ibrahim mun yi farin ciki da shigowanka wannan zaure. Malami na gaba Shaibu Yashi yana da abin da zai dora akan abin da kai Mallam Dauda Ibrahim ka faɗi.
2: Hukumomi suna iya kokarin su akan tsare maganar itatuwan nan har gobe ba su fasa yi ba, shauran al'umma ma ba su fasa ba. Masu anguwanni gaskiya suna da daurin da su taka mai yawan gaske domin su ne suke kusa da al'umman da suke wannan barnan. A kowane lokaci su suke da dama, su kuma suke da ikon su hana ko su dakatar da waɗannan abubuwa. Ba wani wanda ya gagari hukuma. A duk lokacin aka ce kar ka yi ka yi, to insha Allah in aka kama ka aka garkame ka gobe ba ka sake ba. Ko a maka wani taron da gobe in an ce kai ma ba za ka yi ba. In an karbi gawayin da ya kamata ma a maka taron ka ba da wani abu ka wuce ba. Ita gawayin ko na miliyan ka yi a karbe ta gwamnati ta yi gwanjonta. Ai da ana yin hakan. Aka yi gwanjonta a kai shi local government ko na abu. In 2,000 ake sarra ta yi shi 1,500 ko 1,100. Duk da ana yin wannan. To amma yanzu ka sun kaman ba a yi ko na abun gore ne hana yin wannan ko me yasa ne. To gaskiya muna kira ga dukkan hukumomi da kuma masu anguwanni masu sarauta da shauransu. Duk wani dajin daga an fito da wani abun da gwamnati ta ce ba ta so a yi, to dama suka samu. To duk wani mai anguwa yana da dama ya tare bakin dazukansa, yana da wakilansa da zai kafa a kowane sassa gabar da yamma. Ta iya kafa wakilai duk inda za a shigo da wani abu. Ba wai ta za a yi ba shigo da shi a garin ka bai sani ba. To shi yasa ake ganin kaman karban abun goro yana tasiri a wajen yin hidimar. Amma inda an tsare waɗannan abubuwan to insha Allah abun zai yi sauki matuƙa. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan al'umman da ake kira ya kira ga al'ummar da suka kira. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa a ji wannan kiraye kirayen domin gwamnati ita ɗaya ba za ta iya ba. Gwamnati tana yi domin mu yanzu ka tashi neman ararrabi kawai magani nan kusa wanda za an kaje nan bayan ganuwa za ka samu ararrabi. Amma mallam yanzu tsamiyan da ararrabi a yaranmu ma ba san ma me ararrabi ba, suna kawai suke ji. Tsamiyar ma ta yi nisa kuma ɗorawa yanzu an dage ta birni da kauye ana yin katako da ita. To ka ga banda waken suya da ya zo ake yin ma daddawan da ita, a yanzu ka ga daddawa ainihin daddawa ta yi nisa yanzu. Waken suya muke ci. Me yasa? Saboda an yi katakai da su kusan har gobe har jibi yanke ta ake domin wai a samu a yi gona. Wani a yi katako, wani a yi gawayi. Gawayin ga algusu ya zo ya shiga ciki, ga shi daidai rashin tsoron Allah ya yi kata-kata. Kullum muna kiraye-kiraye dai don Allah don annabi al'umma annabi a wannan al'amari a bariyinsa. To muna fatan Allah ya sa kiraye-kiraye da aka yi al'umma annabi su sa su dakatar. Muna godiya wa Allah, Allah ya kuma ya taimake mu, gwamnati kuma Allah ya taimake ta ita ma.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Zaizayar ƙasa wani aba ce wanda take addabar mu, musamman mu a nan yankin arewa maso gabar wanda yanzu take tinkaro mu. Ta fito gabar kuma tana mana barazana yanzu ga mu tsakiya. Gaskiyar al'amari zaizayar ƙasa wani aba ce wanda bai kamata a ce mu bar gwamnati kawai ita kadai ne za ta sa ƙarfi gurin magance waɗannan ba. Wannan haƙƙi ne na dukkanin al'umma wanda za mu tashi tsaye mu tsaya tsayin daka, mu ma mu ba da gudumawa gurin gyara muhallanmu, gurin dashe-dashen itacuwa. So itacuwa ne wanda za su rage mana wannan zaizayar ƙasa. Yau duk wanda yake sara daji a garinka ka san wane ne, ka san kuma wane ne shi, za ka iya kiransa ka gaya masa ya daina. Idan bai daina ba kana da matakai 1, 2, 3 wanda za a iya kiransa a ladabtar da shi idan bai daina ba. Duk waɗannan bishiyoyi ne wanda suka shafi namu na gida, wanda ba tare da sai gwamnati ta sarma mana da wani irin itacuwa ba, wanda ya kamata a ce mu mun yi kokari mun shuka shi a guraren kamar yadda muka tashi muka samu kakanninmu na baya suke yi. Don da za ka je ka samu kakanka ya samu ya irin ɗorawa, ya je ya shuka a gonansa ta tashi ya rene ta in zai tafi gona da fatanya da dan ruwansa a buta ya je ya fata ta tashi ki yaro ne ta ka tashi ka same ta da girmanta so irin waɗannan abubuwan da manyan mu suka bada su a gudumawar da suka bayar a baya wanda yanzu wanda mu muka tashi muka samu muka amfane su wanda yanzu kuma ake samun matsaloli wasu suke zuwa suke cire irin waɗannan bishoyi wanda har ya zaman to hamada yana tunkarar mu ya kamata mu tashi tsaye mu ba da himma mu ma dawowa da irin waɗannan shuke-shuke din
4: ka shuka bishiya guda daya ka rena ta to kaga bayan ma ka rena wannan bishiyar ka samu ladan rena ta da kwarin da suka zo suka dan ci wani abagin din bishiyar suka zo suka dan sharo da kake bata ban ruwa da sauran duk wani kwarin da ka zo ka ya samu ya dan tsotsi wani aba jikin wannan bishiyar da ka ka goya ka samu awan lada me kace me angwa
5: me magana ya sauka da zo lallai ya iso kace kuma masu ma'ana masu muhimmanci to amma a gaskiya ni ga nauni ba jiyau ba don irin waɗannan mataki da ya dauka komi yanzu haka akwai mutane da na same su a bakin gona na jikin dutse itacen nan babu irin wanda ba a yankewa za a yanke tsamiya za a yanke kanya za a yanke aduwa kago innan abubuwa da na lissafa guda uku nan duka abubuwa ne wanda ake amfanan su kaga tsamiya ana diban shi yanzu bugun sa daraja gare shi kaga kanya ana diban ɗayan sa ana sha kaga aduwa ma haka
4: shi ma ya daraja
5: to da na same su nace musu muka gaisa nace musu dan kai ku gurin sarki suka ce a'a taimake su suna neman abin da su ci nace a kuna neman abin da da ku ci to na yadda yanzu ku kawo mini me kuka mayar a wajen madadin su kun kashe tsamiya me aka dasa a wajen babu an kashe aduwa me aka dasa a wajen babu an kashe kanya me aka dasa a wajen babu nace to sai an tabbatar mun da menene za a kafa a wajen amma idan ba haka ba dan iya kaiwa maganan gaban mai littafin wajen ya littafi kuma in ya gaba zai iya daukan wani mataki ba za mu iya tafiya da ita gaba mu kai ta ga mai gunduma ko mu kai ta gaba ma ga mai ga district
3: haka ne
5: suka dinka bani hakuri suka dinga bani hakuri suka ce mini ba za su sake ba to a takaice dai ni abin bai min dadi ba gaskiya yanzu ka je wajen wurin ya zama fili kuma kamar yadda ya fada yanzu ya sauka lallai muna fiskantar barazana na hamada ko jiya da hadirin nan ya fara nuna mana alamomi ai mun gani mun gani kuma jikin mu dole zai gaya mana to ba gwamnati ne za ta fito ta dauki mana mataki ba gwamnatin nan mu ne gwamnati da ni da kai da ke mu ne gwamnati mu ne za mu tashi mu taimaki gwamnatin har ta shigo cikin mu ta ba mu gudumawa amma na gani na yi shiru ban yi magana ba ka gani ka yi shiru ba ka yi magana ba kin gani ba ki yi magana ba kuma da ki zaji gwamnati ba zai yi ba ku ne gwamnati gwamnati da mutane take yi ba da aljannu ba in kuma ya nemi ya yi magana da masu yin wannan abu suka nemi nuna masa izgalanci ko kuma taurin kai wallahi ya yi gaba da su ba laifi ba ne ya taimaki kansa ya taimaki kasansa ya taimaki yankinsa to amma abin da yake bamu mamaki shine na goro da suke karba a hannun masu wannan abu shine bama jin dadi
4: suna kamo masu sarin dajin nan suna kawo suna gani da idan su suna ba wa hukuma suna hukuntawa abinda su ma masu wannan ake kamata su ba sa kenan mu taimaki kanmu da kanmu kuma ba sa yi amma sai ka zo da akan hanya akan kwalta sai a tsare ka a ce an kama ka da gauri ko an kama ka da wani abu a caje ka kuɗi mai an kama da kuɗi shikenan to ana shiga tumala me za ka ce
6: mu abin da mu kara kira shi ne cewa mutane su tsoron Allah san cewa wannan abin itatuwan nan da Allah ya yi shi ya kowannensu da ni'iman da aka sa ma al'umma a ciki wanda mutane suke amfana da shi kaga na farko itace in yana gonanka in ganyen ya fadi in ya ruba zai zama taki a gonanka yawa kaga wani imani da Allah ya maka in ma kai talakan baka da kudin sayan takin zamani to Allah ya maka taki
4: ka gangan ya ruba ya zuba a ƙasa ya ruba in ka zo ka juya shi kaga ya zama taki kaga wani imani Allah ya maka albarkan ƙasa na na a cikin itatuwa da kushi a ganyen itatuwa da suke faduwa na biyu in ka shuka itacen nan kai da ka huta a gindin sa ko kuma da ka ci ƴaƴan sa ko da ka yi mene duk wani ƙwaron da ya zo wajen kuma da ya huta a jikin sa kuma in ya bushe in wanda ya fadi ya bushe da kai kirarenka ka dauka ka sa a bayan kekenka ko a bayan machine dinka ko ka dauka a kanka ka kai gida kai girki da shi duk ni'iman nan a ciki to amma in ka sare fa
7: ka kaje
4: in ka sare wannan abun ka kore wannan duk wannan albarka din da kake gobe kuma da zaka yi ka ga ba ka samu taki sai ka zo kana kuka cewa har yanzu ba mu samu taki ba bayan kai kokore taki a gonanka Allah ya baka wannan abu duk wani abin da ka gani ni'ima ne a gare ka kun mutane su rika lura da wannan abu kamar in ka shuka wani abu duk itacen da ka shuka shi duk wani ƙwaron da ya amfani da shi yana rubuta maka laka duk wanda ya zo huta a jikinsa ka sani da bai sani ba dabba ne me kowai ya zo huta a jikin wannan abu da ka samu lada ana rubuta maka lada kai ka shuka wannan abu din kaga sadakatul jariya ne wanda take gudana har ila yau mulki amati in dai mutukan itacen nan tana nan a gona inda ka shuka din amfanin da duk ake din lada tana gudana zuwa gare ka sai kowa ya ga alama jiya he ga wani kura wanda baka kwanaki masu ilimi sun faɗa mana wannan nan da shekaru kaɗan abinda muke gani a can ƙasan arewa din nan can wajen su Maiduguri da kuma garin mu saboda menene mun sassare itatuwa mu suke jeji kuma ba shuka ba gwamnati ta yi ta kira ta je ta yi campaign a nan ta je ta yi gaba za ta kaddama a nan ta je ta kaddama a nan kowa mutane ba su ankara cewa tana tunasar da mu ne akan cewa mu je mu shuka itatuwan nan da ya kamata cewa mu lura mu rike faɗa ma kanmu kuma mu ji tsoron Allah mu bar sare itatuwan nan su ma rai suke da su dun arziki dai ba za ka yi ba dun ka kona abinda ba a ce ka kona shi ba ai bushe shi na ka ce ka kona ka je ka sare shi da itace da ransa da danyensa ka bisna shi ka gura masa wuta anya kai kanka in ka duba ka gani wannan abin ya latif a mutane su tsoron Allah ba fitina fa shine kar ka dauka cewa wani abu ne fitinan nan mu muke jawo su muke jawo su da hannun mu
7: to Allah shiga ta wannan da kai wannan magana kace itace danye tana kuka to akwai itacin da ake sarewa tana kuka tana zai da hawaye haka ake sare ta da karfin tsiya to na ga wani abun ban tsoro Allah shiga ta wala a nan cikin jihar Bauchi a kusa da mu a nan jihar Bauchi wanda aka je aka sare wani itace tana kuka ta wala hawaye ji ka san ana sare itacen wani abun mamaki wani ikon Allah ana sare itacen da kona jini ne yake fita a jikin itacen jini wala jini yake ta fita a jikin itacen amma mutanen nan da nace nan kusa ne da mu ma kusa da Bauchi cikin garin Bauchi bishiyar tana kuka tana jini ana sare jini na fita amma wani gaddaba ne da ya zo ce sai ya sare da ya je sarewa ai kashin su lahira ta akai ya ta faɗi ba ya ce shi zai yi sai ya ta faɗi to da ta tashi faɗo sai ta faɗi a kasa ta danne shi kaga sai Allah ya aiko musu da wannan wani abu ne wanda Allah ya nuna musu amma su ba su gane shi ba abu ne a ɓoye amma lokacin da ake sare itace jini ke fita me ya kamata ka yi ka gudu ka bar gurin ba ka san me kake sare ba amma a son zuciya kuma aka ce ɓacin zuciya sare itace ba shine kawai abun aikin neman abin da zaka ci ba hanyar abin da zaka ci yana da yawa ubangiji Allah yana baka hanyoyi da dama amma ba sai ka je ka sare itace mai rai ka sare tsamiya ka sare kanya ka sare dorawa ka sare don hanyar halaka ne wannan ba hanya ne mai kyau da kake ce hanyar cin abincinka ba in kuma ka ce wannan to kana cin haramu don ko ita wannan abin da ka sare tana da hakki a kanka Allah na hada shi da su yana karewa
4: jiya nan kowa ya gaman da mai ango ya fada ce kowa ya gani da irinsa ya shi ko ishara kasa ne kawai kake gani in ka bude irin kasa ne da kake ji
7: kwarai
4: wani kasa ya dibo da yana guguwa ne kasa ne a filin Allah ko ne kasa ta Najeriya ta tashi haka wannan abin ba abin tsoro bane abin tsoro ne ga dukkan mai hankali kuma wannan abin hamada ne yake ce salamu alaikum
7: kwarai
4: in mutane ma ba su sani ba su sani yanzu in ba su ku farba ma ku farka yanzu hamada ne yake salamu alaikum kuma tuntuni shekara goma baya an fada masana ilimi akan wayannan abubuwa din da shi da shin nan sun zo girari duk wannan sun fada ana samun bada a samun barazana fa in ba shi ku itace a dake sare itatuwa kuma ga shi yanzu
6: kuma ga diba albarkan ma kasan noma ma yayi ba ai saboda menene akwai sare ita tonku wannan ganyen da suke rubadin zama takin kun din sai ga zo ga waje ya sa shuka shuka abin ka gama komi da kidak samu wannan bincike a cikin sa saboda menene albarkan da Allah ya samu kun je kun dibe da hannun ku matsa ko kuna yiban wannan ku ga dun ga wannan kace muka nemi arzikin ka kasa kai noma kai kiwo ko kai kiwo da mun noma rani noman da mina to Allah ya sha itatuwa taki ne amma kai kana tantan tun kafin ayi magana taki zamuna iya musu ke noma kuma wannan muga wannan ita wannan ganyayen da suke zuba din da kuke ganin su suke ruba din na aka zo aka
7: to Allah shiga to
6: wannan shi na ana ka dubi shara mana yanzu ba gani ka dubi shara ka kona shi in ka zo ka zuba shi ka zuba shi a gona me yasa ki dima shara kai gona ba ganyayen bane yake to me yasa muka sare itatuwa mu wannan matsala ne babba ya kamata mu tsoron Allah kowa ya katun tani su makansa saboda gaba da ka rika tuna ne yayan mu da jikokin mu da su ce iyayen namu ba su mana koyi ba me kuma su muka addu'a su tsine mu Allah ke
7: to kamar yadda wannan kafar dani yace kana magana cewa ka san wani su da yawa mu da muka tashi a kai Musa Mangala akan ibi toka akan ibi kashin awakai akan ibi shara da kashin kaji a zuba a Mangala akai gora aje a zuba aje ana zubala shi a gona shine babban taki Allah shiga ta wannan kamar yadda mai angwa ne mai angwa shi masani ne akan kai irin waɗannan amfanin gona eh shara kaga idan ka kai taki ka tsaya akan cewa sai lalle ka samu takin gwamnati kai noma to wani lokaci ba za ka noma ba amma akwai lokacin da muke iban kaya a Mangala muke dora akan jaki mu kai goma iya mu to samu mu kora mu kai goma mu je mu zuba in kaga amfanin da kai in ka kai takin awakai da tumakai da shanu da sauran irin kashin kaji da irin takin da ake zuba da bai da ake kankade wannan ba dinka in kaga zama karka kai amfanin sa ga amfanin za ka samu a wannan gurin yafi wanda zai sa maka takin zamani
8: lalle Malam Ibrahim kai maganan da ya cancanta kai maganan da ya kamata ka taba mun indike mun gaidai lalle da iyayenmu da kakanninmu sukan ɗebi takin dabbobi a Mangala su kora jakuna su kai gona so idan ka duba ɗan inda ake yin gonan ba wani gona ce fa wanda da aka zo ka same ta wanda ta kai ta kawo ba a'a gona ce wanda
7: yar
8: karamar gona za a zuba irin waɗannan takin sai ka ji an ce maka kakanka ya daura dami 100 ya daura dami 150 ya daura wani ya daura dami 200 wani ya daura 250 a gonan da ba wai gona ce wanda ta kai ta kawo ba gona ce wanda ake nomanta da fartanya babu feshi ba magani ba komi iyakaci wannan sinadarin toka da kashin awakin da wannan ganyen da kake gani shine takin amma yanzu sai kaga mun noma hekta 15 20 sai kaga dan abinda aka samu bai kai rubin abinda suka samu ba har yanzu muna tunanin menene ya janyo mana irin waɗannan shine kashe dajujjukan mu da muke yi yau in ka duba kaga dabbobin ma fa sai da dajin su samu abinda za su ci yau daga inda ka riga aka ce babu wannan dajin dabbobin ma ba sa koshi kowa jama'ar illa ce gare ku yau ita karan kanta ƙasa da kake kallanta da wannan itatuwar ita ma suke mata amfani ka duba yanzu ka duba kamar Maiduguri in ka je ka gari jiyoyin da suke jin ruwa zaka samu cewa da raƙuma suke jin ruwa da shanu da dabbobi suke jin ruwa kai dan adam baka isa ka leka ka gari wanda yake karkashin ƙasa ba saboda babu itace zafi ya yawa amma ita karan kanta waɗannan bishoyin da muke sarewan suna rage wa ƙasa zafi duk inda ka samu yawar itace a gurin to zaka samu da iko Allah akwai ruwa a gurin duk inda ka samu akwai itace zaka samu akwai ruwa a gurin amma inda babu itacen zaka samu babu ruwa a gurin lalle hukumomi su tashi tsaye da mu jama'a mu tashi mu ga mun annan wannan aikan da ake na kashe daji
7: mallam Sani ka dauko tafiya dalam dalam dalam dalam dalam sai kuma abokin tafiyar na bai ce a in mun ce abubuwan nan to wannan mintuna ma ya kasa mana dai yanzu da muka dauko maganar kona daji itatuwa da sauransu muka ce ba shakka mun dauko abu ne mai muhimmanci wanda jama'a in kunne ya ji ciki ya tsira to anan gurin kafin ce za mu bankwa da su ba sauro sai na dada jawo hankalin mu mutane mu dan adam mu waɗanda yake talakawa ne mu tabbatar da cewar mun sa ido da ni da kai da ke idan mun ga an ji ana shiga jeji ana sarin itace mu yi kokari mu ga amon hana in bai haru ba mu yi kokari mu hada su da hukuma hukuma kuma sai hubasa kamar yadda a wani yanki a jihar Bauchi suka hubasa suka je suka hana kuma har kai ma an samu dan wani dan rikici tsakanin su Allah ya sauka aka shawo kan hutan wannan abu to amma duk da aka mutane kar su gajiya idan mun ga ana ballata irin wannan abu ana kashe abu mai rai ana busnewa ana konawa ya kamata mu ma mu yi hubasa mu tashi a tsaye mu taimakawa gwamnati mu taimakawa kanmu to kafin wannan lokaci a madadin su wanda suka taimaka mun shirin ya samu tafiya
9: Ahmad Sani Husaini
10: Muhammad Umar Muhammad
2: Shaibu Yakubu Yashi
11: Lisho Mustafa Ilela
7: a madadin wanda ke sa ido akan wannan shiri Aliyu Adamu na makarantar Ibrahim Chindo liman katagun da shiri ya gabatar yake cewa sai wani sati na gaba za ku ji mu da ci gaba da dora ubangiji Allah tabbatar da alherin sa
12: Madalla an saurari shirin mai gida barka da himma daga nan gidan rediyon Bauchi BRC FM akan mita 94.6 sai idan Allah ya kowa ne kuma ya kai ranar Monday da misalin karfe 8:30 na dare za a je mu dauke da wani maimaitin shirin
13: The administration of Senator Bana Abdul Kadir Muhammad has driven a transformative agenda, delivering unprecedented infrastructural and socio-economic development across every local government area. His Excellency has officially transitioned to the Allied People's Movement, VAPM. Identified by its iconic cassava emblem, VAPM represents sustenance, grassroots empowerment, and a secure economic future for all. What are you waiting for? Embrace this movement for continuity. Visit your local wards today to register and align with the APM. The Allied People's Movement, APM, consolidating the Bauchi Project. This message is powered by APM Mobilization Committee.

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin
1: idan baka da katin zabe lalle ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake harkokin karamar hukumar ku
0: ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin ƙuri'ar ka ƴancinka
0: kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari mu je domin karɓar kati a yau
1: wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu
2: ita katin zabe wata ranka haka za a daɗa ce
3: Ara kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba An sarrafa makisa ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar asabar din ka zo cikin lumana ko kada ka zo magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba

0: matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashin su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saboda kuma sun nemo ka bari gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ku bari ta wata zama kamar duka a duniya
1: matasa ku tashi ku bi shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

0: Taste Shot, taste time, taste culture.
1: Shin, ko ka san cewa kuri'arka ita ce muryarka? Katin zaben ka kuwa shine karfinka.
2: Wasu suna yada kararrayi cewa kuri'a ba ta da amfani.
1: Wannan ba gaskiya bace. Idan kai zabe, kana taimakawa wurin zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
2: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kai rajista zabe.
1: Idan kuma ka riga kai rajista, garzayan garba katin zaben ka na dindindin, wato PVC a ofishin INEC mafi kusa da kai.
2: Ka guji yada jita-jita da labaran ƙarya.
1: Tsarin zaɓe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IRF sun ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zaɓe.
2: Mahaɗa hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zaɓe domin ingantacciyar demokaraɗiyya.
1: Ƙuri'arka, muryarka, makomarka.
2: Wannan saƙo ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yaɗa labarai da sadarwa ta jihar Bauchi.

Funusi a wani wanda yake da zaman kasuwanni da Noel yana ciki a kayansa da ya fadi a hanya tsakanin garin Josua garin Bauchi a ranar Asabar 4 ga watan Yuli shekara ta 2026 da misalin karfe 11 na dare. Kayan suna dauke a cikin buhu, sannan a cikin buhun akwai babbar jaka wadda yake dauke da takalmi kafa uku biyu bakake daya fari, haka kuma akwai kayan sawa a cikin buhun hadu da goro a cikin leda biba da ya ci yanka su da katon shirin zama dan kasa mai dauke da sunan Sunusi Awalu. Da haka ana roƙon jama'a ko kuma idan direban da suke tafiya kan hanya sun samu wannan kaya sai su kira lambar waya kamar haka 0707-769-4-5 ko 0709-681-3 ko kuma kawunan gidan rediyon BRC Option tallace-tallace. Allah ya sa a dace. Amin.

0: zasu a makaranta.
1: Ya za su sasu a makaranta.
0: Su kaunaci iyayensu.
1: Su kaunaci iyayensu. Yara na gida su yi kauna, su nuna kauna ma iyayensu. Yayi kyau. Ni shawari na ga yara na gida. Kada a bi abokan banza. Kada a yi rashin ji. Kada a makale a hanyar makaranta ba a je ba. Yara na gida, a nan za mu dakata da wannan shiri na yara. Kasance da ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke kan gira a nan cikin garin Bauchi. Don haka, me za ku ce malamanku?
2: Mun gode.
1: Ban ji ba.
2: Mun gode.
1: Addu'a fa ga malamai da baba da mama. To, a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukan nauyin kawo muku wannan shiri, sai kuma ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke kan gire. Mai lura da shirin Nizar Kolbiya. Sunana Uzairu Dauda, ban ga cewa yaran gida ai biyayya ma iyaye. Mun

0: to mai da Allah yanzu agogo mai na nuni na karfe 6:30 lokaci ne da zamu je ga shirin nan na hasken musulunci ai sauraro lafiya
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يتم كتابة ati gaba da karatun mu na wannan littafi na fiqhu mai suna al-muqaddimatu al-ibdiyya lil jama'ati al-athariyya wanda Abul Hasan Ali al-Maliki al-Kadili ya rubuta fi madhhab al-Imam Malik bin Anas rahimahumullah tabarak wa ta'ala
2: wa lidhuhr sallan azhar kuma min awwal waqt al-athr al-mubtari daga farkon lokacin sallar la'asar na muftari ila gurubi kursi shamsi har zuwa faduwa rana inda mun ce sallar azhar muftari lokaci yana farawa ne daga gocewar rana zuwa lokacin da inuwar mutum ta zama daidai da tsawonsa to laluran sallar azhar tana farawa ne daga lokacin da inuwar mutum ta zama daidai da tsawonsa har zuwa faduwa rana da inuwar mutum tana zamawa daidai da tsawon mutum ya danganta daga yanayi lokacin zafi da lokacin menene a yanzu ina jin da haka tana shiga karfe hudu sauran kwata ko? Karfe hudu sauran kwata? Kwara miki goma? To ka gani kuma rana tana gocewa daga tsakiyar sama karfe nawa? To 12:30 ko da minti 35? Ko 12:30 ko da minti 35 har zuwa lokacin da to 12:30 zuwa da minti 35 za mu ce har zuwa karfe 4 saura minti 10 da karfe 4 saura minti 10 kuma sallar azhar ta shiga lokacin lalura in ka ji an ce maka lalura wato ba lalura ba ba a son kai sallar lokacin mai lalura shine yake aiwatar da sallar lokacin amma inda hankalinka baka da wani kuduri baka da lalura to kai sallah a lokacin muktari shi ya fi tunda hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare yadda da shi ya ce ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyul amali a'zamu wa li aiki ne fi girma aw ayyul amali a'zamu wa li aiki ne fi girma sai manzo Allah ya ce salatu li waqtiha shine mutum yayi sallah a lokacin ta malamai suna kwantarawa lokacin muktari abinda yake nufi kira wannan ya fi komai muhimmanci farkon lokaci musamman ma lokaci yana shiga sai ya yi wata amma banda sallar azhar da kuma wata sallar da sallar isha'i banda sallar azhar idan cikin jama'a ne kuma akwai zafin rana mutane za su yi jam'i akwai zafin rana na sama tura ta da yana shiddatar faihe wato shiddatar harai min faihe jahannam sai kuma sallar isha'i sallar isha'i ya shi ana yin ta da wuri ne don a sassauta mutane su koma gidansu amma da sun samu ne sallar isha'i ya kai ta irin karfe 9:30 ko kuma karfe 12 ka ya ka ga maganin masu jiran nan maki sun ba sha biyu suke shiga ba na mutu zai samu dama ya samu kwawa ma sai ya raba duk wanda yake shiga da wuri ta yi sallah karfe 8:30 wanda ba shi shiga da wuri sai ya tilasta su sai karfe 12 sai ya sa waɗansu aljanu kuma suna lura da kowa wannan kenan walil asri sallar la'asar min al-istighari daga lokacin da rana ta yi jajajajen din nan ila waqtil ghurubi har zuwa faduwa har zuwa lokacin da za ta fadi shi yasa mun kullu za ku ga lokacin da lura wato takaitacce ne da rana tana jajajaja za ya ce kaman karfe wani lokaci sai ya zama kusan 6 ne kusan 6 wato tsakanin jajajajen da fadawanta da facewanta sai ya ga baya wuce minti 30 ko 45 وللمغرب لوكاتين لورا نصلى مغربا من الفراغ منها لوكاتين متينا
3: السلام عليكم هنا من الفراغ منها
2: انا حجر تصلى الى طلوع الفجر
3: وانا جمعه معك حظوا بتوم الفجر saboda haka bakwai sauraka nan a yi kiran sallah an shiga sallan karfe bakwai mu dauka gaba sabar malikiya karfe bakwai sha an shiga sallah
2: to ana yin assalamu alaikum to magariba ta shiga lalura daga nan karfe bakwai kuma har karfe biyar
3: har karfe biyar ta gawa nan kenan
2: ne shi yasa cikin dare an fi ba da mutane dama abinda ake nufi da lalura idan ka tashi za ka yi sallah a lokacin saboda kana da lalura amma niyyanka ba ta biya ba ce niyya ba ta biya ba ce lokacin muftari za ka gudunta zuciyarka na yi niyyan yin sallah lokacin lalura za ka gudunta zuciyarka na yi niyyan yin sallah amma akwai sakaci lokacin biya kuma za ka kudurta zuciyarka na yi niyyar biyan sallah wannan kuma laifi ne shi ne bambanci na'am walil isha sallan isha'i fa lokacin lalura na sallan isha'i min akhir thuluthil layl al-awwal da karshen thuluthin dare na farko
3: karfe 9:20 ko da rabi
2: ila tulu'il fajr shi ma har zuwa fitowar al-fajr karfe 5 saura kunga shi ma lokacin yana da tsawo amma kuma na lalura abin nan na magariba ya fi yawa tambihu to ga wata fadakarwa ya kamata a gane man akara salata ila alwaqti daruri duk wanda ya jinkirta sallah zuwa ga lokacin lalura min ghairi udhrin ba tare da wani udhri ba a tuma ya yi laifi saboda haka abinda ake bukata ka aiwatar da sallah a lokacinta wal'udhuru udhurin kuwa wanda shari'a ta amince da ke akwai alhaji jinin al'ada bai dauke ba sai da lokaci ya kure wannan mun yi magana can baya wani basu ko jinin haihuwa wal kufur ko kafirci mutum da mun kafiri ne sai da lokaci ya kure

ta abada fa in khalafa ada saniyata abada idan ka kaza to ta biyu dole ta kamar yadda ita har abada domin yadda Allah ya jera so ka zaka jera wajib taqdimul fawa'id ala al-hadira kuma dole ka gabatar da wajibi ne ka gabatar da sallolin da suka tsere maka a bisa wanda ta zo in karaja waqtul hadira ko da ko lokacin wanda ta zo zai fita malam tabit ala khamsi salawat matukan ba su wuce salloli guda biyar ba salloli guda biyar sallolin muni guda ke mutumin da yake bin sa sallah misali a yanzu dan kun ga lokacin sallan isha'i ne ko to sai ya kasance ana bin ta sallan azhar da la'asar da magriba da kuma isha'i lokacin isha'i yayi to abinda malai yake magana shine da azhar da la'asar da magriba sai kayi su kabiya kafin ta isa wannan sallan isha'i ko da lokacin ta zai fita kuma sallolin da ba su kai biyar ba to da asuba da azhar da la'asar da magriba ai ba su kai biyar ba sai ga isha'in to sai kayi hudun nan tukuna sannan kai kai wanda zago ko da lokacin ta zai fita fa in zadat alaiha ala ahadil qawlayni al-mashhurayni idan ya karu a bisa salloli guda biyar aw ala al-arba'i ala al-mashhur al-akhar ko kuma bisa salloli guda hudu kamar yadda wadansu malamai suke fahimta ya zama biyar ko shida kenan fa quddimatil hajiratu idza daqa waqtuha sai a gabatar da wanda ta zo idan lokacin ta ya takure shine a samu jiya gaba daya baka yi sallah ba baka yi isha'in jiya ba ga asuba ga azhar ga la'asar ga magriba salloli nawa guda biyar yanzu kuma ga isha'i ta zo to sai a yi isha'i da kai bayan yi isha'i sai ka bayan isha'i sai ka biya waɗannan guda biyar ina fata an gani amma in lokacin isha'i ya kure idan bai kure ba tunda kana da yalwataccen lokaci to kai kokari kafin na yi karfe tara za a samu duk waɗannan salloli guda biyar ka yi su ko kuma guda shida ne duk ka yi su kafin karfe tara sun da yanzu karfe nawa ne karfe takwas kafin tara da rabi duk ka yi waɗannan salloli to lokacin isha'i bai fita ba sai ka yi sallan isha'i a lokacin wa man zakara fa'idatan duk wanda ya tuna wata tsayarriyar sallah sallan biya fi waqtiyatin a cikin lokaci yajib tartibuha ma'aha wanda ya wajaba a jeranta tare da wanda ake ciki fa in kana fadlan idan shi kadai ne yake sallah qata'a ma lam yaqid raka'atan to sai ya yanke matukan bai kulla raka'a guda ba sai ya yanke wato mutumin da yake ya zo yana sallar la'asar sai ya tuna don sallar azhar bai yi ba tun ba kai raka'a guda ba ka yanke tunda sai ka yi azhar kai la'asar to idan ya kulla raka'a guda kuma me zai yi kulluwar raka'a bi wad'i yadayhi ala rukubatayhi shine ya sanya hannayensa bisa gwiwoyinsa ya fara mai kenan ruku fa in aqada ha idan ya riga ya yi haka to damma ilaiha ukra sai kawo ta raka'a din wa karaja an shafa'in sai ya yi shafa'i sai ya sallama to me yasa aka ce ya yi shafa'i ya yi nafilan dole kenan me yasa da masabar malikiya imam malik yana da fahimtar cewa duk wani aikin alheri idan mutum ya fara ba zai yanke a tsakani ba tun da Allah ya ce wala tukilwa malakum kada ku bata ayyukan ku shi yasa ko azumi ne na nafila ga masabar malikiya ko ga fahimtar imam malik idan ka fara azumin nafila ka karya to sai ka biya kaga dai na nafila ba dole bane to dole ka biya in ba haka ba wannan wasa ne da wato da addini ina fata an gani shi yasa a karkashin wannan fahimta idan mutum yana azumin nafila sai wani ya gayyace shi ya haɗa haɗaɗɗen abinci da rana da mana sallah za a rufe ce yana gayyatar ka kawai kalli ka ga irin abincin da baka saba gani ba kawai an haɗa gigigin ya ce fadal to in kalli kwanan sun wani hadisi kariya kawai ka kwafi girki ka daɗi girki ya ba ko ka da abincin dare ma na gidanka ko ba za ka biya ba amma kuma imam malik ya ce ka fara aikin alheri kuma ya za ka yi ka bari ka abin nan ya ce ba za ka karya ba ɗan kuwa ka karya sai ka biya to yanzu akwai mafita da kai dai ka ga an haɗa girki girin kai kuma kana azumi ka ce kai amma wallahi yau kuma wanda ne ina azumin litinin amma da yadda za a yi a samu kwano ko leda da ya zo

0: mai tare da mutuwar mun kafa a daidai wannan lokaci barka da warhaka. Abdullahi Muhammad Dambam ke marhabin Lale da sake kasancewa tare da kai a cikin shirin mai kewa ya ƙananan hukumomi daga tashar ka ta BRC Bauchi, shirin da ke kawo muku irin ayyukan da ake aiwatarwa lokacin ƙananan hukumomin jiha guda 20, kama daga ayyukan gwamnatin tarayya jiha da ma na tsarin hukumomin na kashin kansu. Baya ga zantawa da shugabannin tsarin hukumomin, ɗan majalisun jiha da ma na tarayya in hali ya samu shirin kan karɓi rahotanni kan ayyuka da dukkan abubuwan da ke faruwa ƙananan hukumomi. Haka ne, shirin kan karɓi baƙi don yabawa bisa ayyukan da aka yi musu da kuma ƙorafi kan rashin kayayyakin more rayuwa a yankuna da ya miƙawa ga hukumomi ko kuma irin da ya dace. Haka kuma, shirin kan kai ziyara don ganin irin ayyukan da ake yi tare da zantawa da jama'ar da aka yi wa aikin don yaba godiyarsu. Kuma aka nuna cikin shirin ne za a ji cewa gwamnatin nan ba abin da bata mana gana rayuwa a Dambar local government, kuma muna nan tare da ita duk inda gwamna zai fi kafansa muna nan nan za mu je fi kafanmu, babu kwankwanto. In ana ba da 100 bisa 100 nuna mu ya wuce 100 bisa 100 ma insha Allah a Dambar local government.
1: Sai a gyara zama don jin wannan da ma sabon rahotanni da kuma hirarraki.

Nan ta kwaro ko ba kwaro an taba lokaci ne musun ne ne tabo to shi ne su boye jabutara ci ne su jabutara ci a cikin komai a cikin sarasa gida na burba ko shi ne komai a cikin lokaci ne fuzanya to amma yan ka mutum kai sun gesta su na fate kaɗe wanda ya jabe tara su iya sai tun gasa kwaro na mata cakaran su wadda kawai kamin ne amma ni ma dun da duk ba wanda kalai mutum sabon gesti mai da wanda yan ɗi kanan ka zubin ta ka iya a sun zubin ta ka iya kawai da ka tafi yin wanda kan dalau an ka jaba an ka wata an ka marɗau an ka miɗiya ka dama sarar ka mena wani duk kai ka ga sun ne ka ka sun ka ga ni ka ga ta yi ne ka amma kai ka ka tunga ta kan ka sai ka da kai ka ni da lokaci ta mun yi kai sannan ka dai ka sun ne to an tunne tsala gidin da lawan ne ba ka tun fasu wai eh mun mun jawa yan sun ya saka ta ka ne an ci sun ne an sako kade na ba sun ta an ka mena su yi an kai shi ne isa isa isa isa ma samun ta ina sun ta mai so to da kai dai duka wai kan sun ga kai na kar kawo ne na eh to mun ma dai dalan mun ku ya ci wai don Allah ku yi ni ku ba su yi ba ta mudiya ta ku yi kamar da ku ko ta yi ku na ska ka na min ban ni ka waka amma ka tun ga ka dube siyar ka fara ka tuka ka ta gudwa kan mun da ga wasu kiran sai ka da sai min ban din da ga ita kan ka ka ya fi ka ba ya ka ka na min bai to duk ya katin da ko ka dubo sai ka yi sai ga da kuma da ga ki talabur ba talabur bai fa ban ga na wata ka kai amma kai sai ka kade ya talabur ba ina nan nan nan baraki amma duk ya dubo sai ka sumur ka da duka ai sai kana talabur ba lokaci bande ina mun yanka basu yanka me ke yanka jabu sun da ne kana zo ku ta sawa su iya duka kuma ka ka da da to an zubi biyan farko bai kan ta yi mun lalaman diyan kurku wanka ne wanda ya wanka ma kaso to duka ba ga yarka gidan ka nana ba ban ne dinki kawai da ka kawai ne kan da zabe min ka kada ba duka ka la dinya sai sai duka busnan kan na yi jaban ka garan ka sannan kawai mun duka kuma to ka yi na ka kun kawai ka zina ne ka ga asali to ba ban ji in ban ji za ka ni ba wannan asali duk ka zabai kai na kada ka sai ne to nan ta kwaro ko ba kwaro don Allah caca mata kwarku ne kun ga stiwe in ta na kun ga ku ya kwarku ne amma mun tin yanke sai dige shi su da su sai sai ta kwarku bai sa tin ya sa fata ta sai lokaci ta wanda na zo ku ta sawaya wato kuma wanda ka bi na surutun ne to duk ai tsawon ka kai abara ila ne ka ga gidda ya ko da an dala ko da ai gudan ka kai to duk ga ga mutum a ni kalan ko ne daga ne to da ni man ni daga mutum da da ku gasti wai ta ka ne na ai ku ko kai na wai ni tsawon ka da amana ku ko ya tsabu jawo mu kace tsawon je amma ka ta rayuwa to ban gasti wai asubi ka wala tara ta kai kama yi min da kama ka dama ka basu tara ta kai in ka su tara ta ga da ganin ka kada ta mai da amma ga da sai ya kide sai ka sama da ka tinin ka fata da du'a ka tuma ga da tsamin ka ala bi bai sai lokaci ta manni kai kaya sannan ka wale to an yi abi ya ga da tamin da wai to kamar man di kan da ne ka lokaci ta manni na ku mutum da ina wale na wale ka kai a kwarai da ka tinin ka mun da kai kawai to amin da ana kula tamin na na haka ne mun tsaya to duka iya kan ne suka ga dama ga tun ga ta gawa to a ce mun ba din da lamun tun duk ba wanda ka da ido saban gesti ba don Allah jabe ta na ni kai ka kana marat ka ina fate to bulan kana muriyat kana fate to bulan na kana wate ka ina fate to bulan balle lokaci ta bande kun da ne ta girma jawo mai idan ya gawayin dokar jabe kade kana idan ka ina na je na buye min ta yi ihu hu hu hu kana ka ka ta ku dole ku ya ket kai ha gaba da kun ya tantara kai gaba da kana mai na idan ne fa kai
to amin hinde ne ka bi abai taraya sai kana kare kirge gara haba an kai don bi ka dubira yi dubira ke kana saka dubira kana ta ka kullu ga ila amdala na dubira iya to kana dubira yi fa na faka kwata kunya yi ka kamar wanda ka tawa bai to amma kai ga katin da ta dubira diga diga ka la kuma ila dubira kai wa kana gara sai dubira sai yi fasi ci ba da to su ba sai yi to su kana lawo mana lawo ba ta dambai lawo ne kuma a kan bila ne ta an ka kuma to bukatun yi bukatun yi duk ba nauna lawa wai to kan ji su kai kenan saboda kuti an ci ta yara kawa bai tunda amon gata ne ta kan in ko kawa la tarat kai kana komiya yin ban da kawo na ta tarai amma kai ka tunya ta ga ga makana bi bai ka ne wa bai kawo ta ne ka to ka ji ya ska biye ina kare tunin mala amma kai da ka ke ganin ka ne ka tsaya ka yi ka tauna zuwa ka kare ta ne dido kuma ka su ne su marat kai kudiya ko kudi su ne ya ka ka da ka kare ta ne dido kana ka ka na marat kai daban ka ban kamar mun ne wadi saboda kuma mun ne wadi kana buka guju musu kuma dadi saboda buka ka su ne dadi to idan kana ba mun da wannan ka ba sun ya ba wannan ka a wannan marƙamin ya kada baban duwa nan ka ka idan ka saura su ya kana idan ni ge guya ta kau fak da tara ni fufufu ni ina kan su tantu ne dai dole ka bari wakin ne ka tara iya nan da la sawali ne ka tare sai tun ga ni kawai a tare so ne na ije sai yana sawa san da kai akuni tare tun ni bulan to ne ka kwara ya na tama nan ta kwara na tama da kai disi tun da

sai gada sai neman bin un gawo da yake sannan kawai a aika gudana na dongo amma kai da guda yan kai ne gawo ta ma ta mun makato to dole ne an daga na brake to mutum yake mun ta da mutum gidi mutum da sun ne tukwai amma ka da lamban da zamblin ne to gudu ba ba wani lalawa labu kwartan latin ga da sa mai ka gihe ka mai ka yin gai to an ne ba wani zamblin ne ta amma duk mun magana da lamban tun da Allah ku tingi a kwana wai kar ka dai gudu zamblin ka ne ka kawo ka cin latin ka in ko kama yin mun ka to so ku tingi man kai ne ka kama ai tun ka ta da ne lamura ke amma ka tun ga ta kun ga da sai ta ga min da muka ka bai ka tunai gida duka ai an da lamura ka to ndabe ndabe sai inda lage da muka kenan ndabe wanda lake ta muka wai duk ba wanda da sai sai duka in duka da ma na bara ni min ma duk sun da to duka ai mai ndo kama ni min ka ta kar ka ta gida a na ina ma ya ne wa dubai yar sai ndabe bara ndabe na bara no na ko indi ne no na tinjan no ko ka ko ka sai ka ko sai ndabe da tin bara mai sai da ai wani ai ne man kama ai kan a ku ci gure ai da kai musalla ya ma da ka roki sai ai ka dubi bokaya sai ndabe bara kan yamin breke amma ka dubi boka bai na yana garin da breke kaje ga dai sai ka sam ka da ka tinin da ga da dai ka da ne wuce ga da daga barkami daga ne daga ne lokacin da kuma daga magabi ka ta bandi da ku ka da ta bi mai ne kan dai iya ba dai ba ta ne na bai dun fadi ka da kama ka kama da bai ko fe du man ai ni ka ta tinin da mu wani an daga daga yi ka sai an bai sik ma ne to da yau mun ka bai ka ta daga kawai ka da sai daga barka mai da sirrin gida kawai daga barka an daga na wata kani bai to sai ku tuni mun mun dalo mun tuni kun ga sti bai don Allah kun yi kai na kuma yi min maka to mun man ni nan bra ku ne amma ga ka tuna ta sirra mun kan ruwa ta bai ka tuni in ka bai a kwaro ko ka ta dosa ka kwaro kai ni ga ma ka mai kai kai ba ta sallawa da maka bai kai na sallawa to yi mana ga bai dinka ka kada duk ba da fatka ko da sai fiye do ko sai fiye do ka kalle ta ne na to kai da kai sallama a tafiya kai ka ta yi da ga yin bani da ga na bara ka karo ku sa ka duk ga wace ke ka bo wai kina da ga na bara ka sai amma kai ba ka tun da ta da ga ka ka ka ba a gindin ba sai ka ma yi a ginga wani ga ai ba wani kuma ka gindin ai ne baran na la baran da ga to daga ma yi duka ma yi min karka ta ba karka ta kada a na yi na alama ya bai to ya sai da tsinyu daga yi dai ka na bar hannu to daga yi ma da yi duwa yana mai kau na bar kau kai duwa yana bar kan Allah to kuma ga bin din an ce gudu mun da mai gudu ne mun ga mun tun dubba ku ga ido saban to Allah kan gaske wai in kanan ka lewe akwato ko lewe min dai kullum mun yi su don Allah kwarewa da in ka duka na ka wanda ne ka duka da san da ba ka ko san da ba ka lumiya barni karkan da dukkan yini ka kawai ka duka dibe shi ka kurka barani idan ne wanda ka zo siya dan da na ku ci ka tuku ku ne komiya to ku idan mun dan ka tuya to nana barat ku sai to amma duk kai ku ka kai ku ti bai kai ne duwe ko ga cin yake asran ko ga da ka dai ta man ne sai da yake ka barkan a da ya mara ka da ma da kai ni bai kai kamai kamai ka ni sabrat ka to mun nan dan da mun ti da nan ga sai ya ba ku da saban duk da mun ka daga ido saban ya sai in yi kade sai in ka kade ya sanai ko mun ya an ku sai na ko mun ya an ku sai na amma mun tin da sai tun ga su da ne sai yin da kamar yadda ya ai daga na ya tun si daga da lake tun nan kenan daga baka kenan daga da lake daga mu ga kenan ai daga mu bai to sai ku ce he kai duka ka fayi ka sannan daga isa breke sannan su kai amma kai ba ka tun ga ka sai ka dire sai ka ga dana daga ina da ka sai daga na bara ka kira duka ka ma ne ka katka bai kuma yi ne katkawa shi ke nan daga barkau an sadu allah

ko nan tokoro sun kwara ku wai su da su ta ku ga marda mani sauna sauna marda ke ai sai shi ga su kwara kasan nan ciwo marda amma su kwara kai jana ta ciwo marda to duk mun mun da mun tun da Allah ku da su bai in kana kuwa ne kuma ya nima ka tu ka ka tun da ka kwara kada a a daga inda ga na barka sai na dai ba barka ba ban din mai ka me ka gini idan kama ya ka gini daga ba inda ga ruwa tun kai ka tu daga na barka wai amma ka tun da ka kwara kawai ka tun da ka ka tu ka ka bedi ka ne ne kai kawai kun da kai ka kawai ka da ma ka kai kaman ma din daga na kai kai ka kade kai kai sallah kai na sallah ma ka inda kama yi turo din daga ma ta bai barkan mu ba ka ma ya bai sai kai ne ka ko ya yi sallama a shi ne sai kai ne ka ne ne ka mun da alaman da gidiyan sallah ya shi ne yin daga daga daga liman cikin tanga da assalamu alaikum ya shi ne suke ne wadin ko shi ko yana ne kenan sai ka tambi mun bai wato bukata ne da man san da ne ka sai ka sallah tunda sai ka sallah shi ne ka damuwa wa da gidin daga ai da da kai ne ka sambare ke kuma dole ne kan damuwa a gidin daga dole ne daga ko tsagin man ma men da kawo ma ya daga wata kan daga ma kama ya kai yasi amma bin tun koyan ka koyin dan ka kudin da koyin sallah to Allah ku koyin da ka dibi tun gane ku da koyin daga ku da kan daga ya daga ku sadi ka karuna ya sai amma yan ka na yana ne mun bai shi kai iska ko kai su kai kai ka sallah ka ba bukata ka kai kai na ka kai kai ka sallah amma kana ka damuwa wa da gidan daga to daga ma ai da ka ce din safar ka to dai ga ce ka bai na yana kara barakan na barakan na amma an kai daga mai ka gin daga ya to kan take na fara kace to ba kwaro ko nan ta kwaro dici kin ga sai bai lewo sun man na ji shi ina da ba shi suna da yamma ne ya kan yi nan ban da blan baya ta to ci le wu shi da fi sada zai sa da ru da fi da idan ba ba mu ma yi mun blan baya tana ba ba ni mun ma sa da ne to su tautu sa da fi da amma sai ke ci sai ci su kan nan ta ba da bayani wai ne sai yin mun duk mun sana da ma to mata ne wai ya kan mun da san mun sana da ma iya kuma nan da kama nara lawo ma zuwa kuma ni inda ba da ci lawo ba mun na ni gargadi ban da ci ai sabo ko tun da lamun mun tsina da duka da nan ke sun ga sun zai kuma kan yauci ne tawasi da ayyuyin na billan karkaye nan ban dina dan tun caca bu ba ka lebu saban to ai na ya karka ni amma duka ga ya kai kai mun bai karka ka ruwa ta ga ga caca wadi su ke nan ka tunye ka ga lewe ka tunye ka ga lewe lewe na kawa suna kamar ka da muka ka bai sun lokaci tun ban ni lewe ina na da godiya kanzu lokacin ka kwarku da ni tabu lokacin wala makaranta da gudu sai ga lewe wala sa makaranta lewe ta ni makaranta ka gudu da idan ka makaranta mun ma wala ma alluwa sai rake su ne idan wani da kasan makaranta ma alluwa sai rake su wala ya karatu ma allo sun je lewe a kwarwe lewe idan da ne ka makaranta tawani su an karata an boko tawani su ne sai ga wajen da ci ne ne nan ta kwaro an ba an da ya ka shi ne raksi ne su an sa an karata man da ma alloyi sun ji sai karatu kar sun su da a sai tsara ka ne wai sai lokaci ta man da da ne ka tawani su a ci ga sun fitu a ta da ta ne wuti mai rakloyi ne ya karatu su amma sai da sun da sport da ne sai sport da ne ga kuma ci da lewe ne ne ko wuce ne to da wani shi ne yayi baban na raka shi wani tara wala farko ko kuma wala makaranta ta tabbata da gidan da ne mai wuce ki ki kace a so ciki ne ne ba ni ke yin sanna ya na da da daga bare ni ta dawo mun wani to di ne ke da fara mun ya mun bayani na kara jini bar cin na addu'a yi kuma na ci addu'a bai sai kuma ka sita da kawai na da ba ya nemi ta da nawa to ni ma ni ne ba ko ko nan da koro to ina cin ya sai ne cin na ka sita mu ko ka ji musallai ta ga inda ta lewa shi ko ku
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم to ayo ne ga ta mun cika ne wuri amma ba wai cike ne wuri kawai mara kan ko ruwa ne ko ruwa ne da mun da to an ce ne ga ta ga ayo ba cewa kun yi to in mun nuna da mutum ga Allah kuma ga sai bai kun doka raka ne wai inda ko Allah farko ko kuma Allah makaranta ma hallo ko ma kuma boko ya tawanika zai cakana da minati kuma da ce yake nan ga lada mun ne ke lewa ina ina kawo kai bai na taba da an san tauni ka mama da laraka ne a makaranta to ga ne sirri karka ta gida ha na ina cin lewa ne ko na ku da wai na san makaranta ha da yi dubu na mun da ke sune na yi na mun ku skuwa wannan skuwa makaranta a yin shi amma kai da tun da ka ko su din kadai sai ka ko ga wasu kai da kai ka da dalilin wai mai ka zabi ne wa lan ka amran kai ne kuma wa lan ka amran da ma allo wai wa lan ka amran da ba ko ne to me yake ne kai ka to su ko tun mun da mun tun no Allah mun gaske wai ka da ne wai ke kundo ka rakani wa indo ko ala makaranta ko lokaci ta man diyan tsakare ya nan ne a kuti ne indo ka tsakare ne da tanka ta kai tsakare ya da kuma ka tani da to ba faro ko nan ta faro an ce na asli da bi gidan nan ne ne ta mu ne ne an ce mala ara da jin ka sunna Abdul Qadir da Gauda ka kuma gaba filin ne aliyu muhammadu rafi makaranta inda sai ma kowane in daga ina muna kaya

0: Fernando, perché ci capisco la roca, ci ricorda che la terra di Pierre si trova che mi te sei in dubbio, e dunque si va. E giù, a dunque mi si va che è rifiuto qua si stare lì, come a lo che ci sa un cavo che c'è un nanna, lei via, guardi chi.
1: La via, guardi chi. Shirin BRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma. A cikin shirin na yau, jihar Bauchi ta kaddamar da kwamitin tabbatar da manufar muradin lafiya bai daya ta hanyar dakile cututtuka masu yaduwa da daukar matakai.
2: Su tabbatar da duk aboki an duba wannan inda ake da matsala kamar barkewar aloba wani ciwo.
3: Mu sa a ran mu cewa wannan aiki wa mutanenmu ne, mu kanmu ne.
1: Ko yaya abokan hulɗa za su taimaki jihar Bauchi don cimma nasarar kwamitin?
2: A ganinmu Bauchi tana cikin jihohin da suke tana da muhimmanci kwarai da gaske a ƙasar nan. A dube maƙotanta misali ko ta ina gabas da yamma kudu da arewa.
1: Mai sauraro ka biyo mu domin jin cikakken shirin na lafiya. Wartake BRC za ka iya bibiyar shirin kai tsaye ta adireshin mu na intanet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a rumbun adana bayanai na Play Store ko App Store da samun mu kai tsaye ta Radio Galari, Radio Garden, Madonna Radio da sauran kafafen sada zumunta.
4: Saƙonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki.
5: Tambaya ko shawari a 0800-085-585.
6: Shin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar yara?
5: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
7: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
8: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
9: mahukunta kiwon lafiya,
10: ma'aurata
11: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
12: Lafiya uwar jiki, shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
13: Lafiya uwar jiki,
14: kada ku manta lambar saƙonnin ita ce 0800-085-585.
1: Burin kowace ƙasa ne alƙibla ta gari shi ne tabbatar da ƙoshin lafiyar al'ummata. Najeriya a cikin ƙasashe masu tasowa ta himmatu wajen ganin an ɓullo da matakai iri-iri a fannin kiwon lafiya sakamakon wasu cututtuka da suka addabi wasu ƙasashen duniya ya sanya gwamnatin Amurka bayar da tallafi kan yaki da su. Shi yasa an kaddamar da kwamitin da ya ƙunshi dukkan masu ruwa da tsaki daga sassa daban-daban. Hukumar daƙile yaɗuwar cututtuka ta ƙasa NCDC bisa tallafin shirin EPIC FHI 360 da haɗin gwiwar hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Bauchi. Suka tattauna da mambobin kwamitin tsawon kwanaki biyu da aka kaddamar a jihar ta Bauchi da yake kaddamar da kwamitin na RCCE a jihar Bauchi a hukumance. Shugaban hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Dr. Lawan Muhammad ya bayyana yadda tasirin kwamitin zai kasance don daƙile annobar da jihar ke shaidawa.
2: Wato ita wannan kwamiti da aka gaggaro ta yau dama tana nan, amma sai aka gane cewa yanayin da ake wayar da kai wa mutane da kuma yanda ake zuwa wajen ƙasa har ƙasa wajen sarakunanmu da ainihin garuruwanmu da jama'an da suke san abubuwan da ke faruwa a kansu, ya kamata a ƙara kaimi a ƙara mutane da za su yi wannan aikin. Su tabbatar da duk aboki an duba wannan inda ake da matsala kamar barkewar aloba wani ciwo, sun je sun duba ko wani ambaliyar ruwa ko wani abu. To dama ita bankin wakilin duniya wato WHO sun ce hukumar kiwon lafiya na duniya sun sa dama irin wannan aikin tun da yake yana taɓa dabbobin daji wanda kuma dabbobin da suke gida da mutane. Sun ce a haɗa wani abu One Health, wato a duka haɗa ayyukan a duba gaba ɗaya kiwon lafiya bai ɗaya, duk wanda suke wannan kiwon lafiya bai ɗaya su zo su haɗu waje ɗaya a yi tunani wani irin ai harka da arike kowane kwata a duba a gani. To wannan NCDC wato kula mai hunga kuma mai kula da yaduwar cutuka a nan Najeriya da kuma wani wata kungiya FHIPCC suka ce to ai ya kamata a sake daga ita wannan committee din kuma a kira waɗanda da ba sa ciki. Kaga da ba ma kiran malaman addini, da ba ma kiran sarakunan gargajiya, da gidan radio mutane ɗaya gidan radio ma ɗaya muke kira, ba ma kiran television, ba ma kiran print, da ba ma kiran sojoji yan sanda da kuma civil defense, ba ma kiran mutane da yawa a ciki. To wannan karo sai muka ce tun da yake an ce a yi a haɗa wannan kiwon lafiya bai ɗaya, ya kamata mu kira su gaba ɗaya mu tattauna wannan aiki, mu ga mu yi jadawali wato work plan, mu ga me da mu yi a wannan shekarar. Wato cikin buci abin da ya ɗaure mana kai ana samun ɓarkewar cututtuka kace-kace a buci. Kaga na farko muna samun ɓarkewar kyanda wato measles da kuma agalawa wato diphtheria da lassa wato cutar bera da kuma meningitis wato sankarau da kuma amai da gudawa wato cholera. Ana yawan samun wannan cutar a cikin garin Bauchi kuma ya motsa mai dami. A haka din ma muna samun barkewar wato outbreak na kamar circulating virus wato na polio. To wannan ita wannan kungiya ita ne za ta fito da hanyoyi ta yaya za a tabbatar da ko inda suka ki yadda da wannan abu, ko su ana kowa nuna kan sun ki karba a ji a musu magana, kuma ya za a ci gaba da wayar da kai a gidan radio da television da mujallu da poster da za a yi da billboard a ci gaba da wayar da mutane. Ya za a yi wannan mangano a wajen addinan mu wato masallaci da coci-coci, ya za a yi wannan a ci gaba da wannan ayyukan a cikin community din mu wato da community engagement namu da su sarakunan mu na gargajiya, a hada da su in akwai wani yanda za a yi a tabbatar da ba a samu wani waje ya wani hanyar ruwa ya dagale an zuba shara a zo an samu barkewa ko kuma ambaliyar ruwa ba. To duk wannan committee is that's what the fit the work plan da data yi da duba risk factor, wani abu ne wanda yake da hatsari a cikin abubuwan da muke magana duka, wani hanya ne da a bi a dagala shi wajen a cikin wata uku, wani aiki za a yi a zo a duba bayan wata uku mai akai-akai in Allah da naji za a samu sauƙin abu.
10: Amma cewa kace kaddamar da wannan committee da kai yau zai canja waɗannan ɗabi'u, tunda da akwai irin committee to, amma cewa kake ga waɗannan mutane da kuka zaƙulo lallai da a canja wannan al'amura na ɗabi'u marasa kyau akan
2: ba. Ai da muna da wannan committee amma babu sarakunan gargajiya, babu malaman addini, babu gidan radio ma ɗaya biyu, babu talabijin. To yanzu mun ga cewa kowa ya kamata masu hannu da shuni, ba mu sa sojoji ko yan sanda ko kuma civil defense ko radio ko GNI malaman addini ba mu sa su a ciki sosai, sai muna yin kamu kawai. Mun ga an kaga haɗa kai gaba ɗaya, ina ko wani damuwa kaga ba a bada shawara masu kyau wanda za a tabbatar da hanyoyin da za a bi a dakilar da waɗannan cututtuka suke yi wanda suke barkewa ko ina da ina a cikin Bauchi. Yanzu kaga lassa da wato cutar bera ne ya kamata in an fara ruwa ya muna samun sauƙin sa, amma wannan karon fa ƙarya ne har yanzu akwai da yawa ko ina yanzu akwai lassa na mu zaka na toro da kirfi. Mun je gidaje su mura allo muna musu muna ba su magunguna, amma abin ya gici ya gicewa. Kuma ya kamata a gaya mutane cewa bera ba aboki bane. To wayannan ainihin mutane ne da suke cikin wannan taron, malaman addini ne da na coci-coci wanda suke za su iya magana a masallatai da coci-coci, gidan radio kuma in ka ga yanzu suna ciki, talabijin ma na ciki, majallu da kuma takardu wanda print media wato wanda ake rubutawa idan suna ciki. In ma za mu yi wani aiki ne za su rage mana kuɗin da za mu yi aikin. Kaga yanzu an ƙara community radio su ma da ɗan yawa, kaga mun yi magana ma jiya in abinda za mu ba da miliyan ɗaya ne in mun ba da 300 da tallan laba yi kuma Allah da kaga za a yi. To shi ne amfanin kowa yana ciki, kowa kuma ya kawo nashi gudunmawan a tabbatar da ainihin yanayin halayenmu shi ne ke kawo abubuwa ke mana matsala.
10: Me kake tsammani daga wannan committee yanzu da ka kaddama da su?
2: Da wancan committee bai cika ba, yanzu kuma kaga committee ya haɗu kowa yana ciki. Ina ganin Allah da nan da wata uku mu ga canji a yanayin yanda mutane suke abubuwansu. Bari ga maka wani abun da muka yi a Bauchi na auren kafin kai aure a yi test ɗin HIV. Ni na girgirar ta Bauchi na buɗe agency. aka yi wannan dokar wasu suka kara na genotype wato na kamuwa na sickle cell kada kamu da ita a duba gani da kuma na hepatitis wato cutar hanta da aka samu an yi wa'azi ma malamai da kuma sarakunan gargajiya da mutanen gari yanzu mutanen gari ma ba sa yarda da kansu ba sai ka gaya musu ba tradition malaman addinin ma ba sai ka gaya musu ba sai an kawo takarda a aure mun je duguri an hana mu aure uku muka je aka yi biyu aka yi daya ba su kawo takarda ba an ce ba za a yi ba a ƙauye ba fitar sun ce wala ba su aure sai an kawo takarda kuma takardar da wajen da ya kamata a kawo ba ka je kai kare a primary ka kawo wani wanda ba sani ba sai inda aka an yarda da wajen an karɓi takarda ga maka sai da kuma wani sati suka yi wannan gwajin suka dawo wasu sun ji su dawo an sa akwai matsala kenan saboda kila suna da wannan cutar ba su yi ta sassa su yi wani sauri ya yi mu su yada musu cututtuka so jama'an gari in sun karbi abu wallahi abin ya fi sama dindindin ba sai an gaya mutane me za a yi ba yanzu haka Kano sun fara banna sun bi wacce gwamnati sun bi wacce ya zo sun karbi takardu a jana na yadda muka yi dokoki sun karba sun bi wannan jadawalin suna ce wasu ma sun fara sai an yi amma kuma ba su da zuciya kamar yanda muke malaman sarakunanmu mun ji aure da tsanci ba za a yi ba ina takarda an yi uku ne aka yi ɗaya aka ci ɗaya mai kawo aka ci kuma kwanwa jana kuma mu jana ni kira na ji aure a nan ba zai samu da faru na ji aure na mata na uku a nan bauchi wancan shekara uku da ya wuce mutum da muka ji aure sai muka yi mun san jana ta abin har na gwada mata har ta gwada mun nata ba mu jana hepatitis har na gwada mata ta gwada mun ma ba mu yi test ba shi kenan sai muka je muka yi testin HIV kawai da kawo result kuma mun yi dukan bamu da HIV wannan ba matsala malamin ya ce ba zai yi ba ba zai yi ba sai an je an yi hepatitis sai an yi genotype kuma ni ya kawo dokan shi ne ke faɗa idan ka faɗa ba kai ma ka tabbatar da muka gudu muna sa auren muka gudu muka je na an watse sai da shi gari aka zo aka daura auren kuma muna son gaya mutane cewa idan mutanen gari da mutane suna cikin kowane doka ne ga masu bin dokan da in ya gagara ma ga civil defense ga 'yan sanda ga sauransu in Allah ya da za a iya takura su a sa mutum doka ne mai barkowa ba yanzu a nan bauchi abin da ke ɗaure mun kai a cikin wata guda ne kawai gwamnati su gane cewa dole su sa doka a fita a yi shara an bar bin dokoki na addini mutane sai gwamnati su sa dole su tsaya ran asabar na ƙarshen wata su share gidansu kuma ga gawaje ga dotti kowai na mutane ba za su yi ba kuma an ce tsafta nan na zuciya tsafta na muhalli tsafta na jiki tsafta na magana da wani magana sai kawo hatsari a gida kawo dutuwa sai kogo ne kama da wani magana so muna godiya ma wayannan wato FHR 360 da kuma wannan kwamiti wanda suke dakile yaduwar cututtuka a Najeriya wato NCDC da suke kawo wannan suka tabbatar da su ɗaga wannan kwamiti ta fara wannan aiki da gaske kowa da kowa yana ciki kowane hannu mai shuni ina cikin wannan kwamiti da tabbatar da an rade yaduwar wannan cututtuka da suke faruwa a Bauchi.
1: Dokta Rawanu Muhammad shugaban hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Bauchi da take jaddada tasirin ɗorewar aikace-aikacen kwamitin a jihar Bauchi. Daraktan sashen kula da lafiyar al'umma ta ma'aikatar lafiya da walwalar al'umma ta jiha Hajiya Samira Muhammad Abdullahi ta bayyana kwazo da sadaukar da kai a matsayin ginshiƙai don inganta lafiyar al'ummar jiha.
3: Yawanci dai abubuwa irin haka abinda ke sa ɗaurewarsu shine jajircewa na mutanen abinda za mu sakawa ranmu shine a kulle shi partner idan ya zo da wannan FHI 360 ne suka tallafa mana sun zo ne kawai su taimake mu to jaji shar za mu sa shi ne muka sa mu sa a ranmu cewa wannan aiki wa mutanenmu ne mu kanmu ne to sai mu ga mun kokarta mun tabbatar da cewa ko da a ce babu wani tsananin tallafawa daga ɗan abin da ake samu daga wajen gwamnati muna iya mu gudanar da waɗannan ayyuka.
1: To menene kiranki game da mambobin waɗannan kwamiti don gudanar da aikin CDRT?
3: Abin da ya kamata da shi ne a haɗa kai a tafi tare a tsira tare a wannan kwamitin ya kasance akwai ma'aikatan kiwon lafiya akwai jami'an tsaro akwai ma'aikatan gidan rediyo akwai su hukumar ilimi to abin da ya fi shi ne duka a haɗa kai a lokacin da aka ce akwai wani annoba ko wani abubuwa ya zama na cewa duka zantukan da za mu rinka fitarwa zuwa ga al'umma mun fitar da su a ƙarƙashin murya ɗaya zance ne kuma iri ɗaya mu kuma daɗa jajircewa jin ƙoƙarin ilmantar da al'ummominmu akan abubuwa musamman da suka shafi kiwon lafiya.
1: Hajiya Samira Muhammad Abdullahi, daraktan inganta lafiyar al'umma ta jihar Bauchi. Bisa tsarin kiwon lafiya da ke buƙatar tallafin kowa da kowa, shirin Epic FHI 360 da ke samun tallafin gwamnatin ƙasar Amurka yana daga cikin masu tallafawa Najeriya kan yaƙi da cututtukan da ake magana a kai. Jami'in shirin Dr. Awole Kawo ya fayyace manufofin da ya sanya su ke tallafawa 'yan ƙasa kai inganta lafiyarsu ciki har da jihar Bauchi.
15: Mu a Epic muna tallafawa gwamnati ne, kamar ita kanta NCDC gwamnati ce ta tarayya a matsayinta na hukuma na tarayya, kuma muna taimakawa Bauchi, wato gwamnatin Bauchi da duk hukumomin da suka shafi wannan al'amarin. Wato babban matsalar da yake akwai shine muna da la'akari kuma kusan abin da muka dogara akai shine waɗannan cututtuka da suka rena katanga, wato shi sa ake ce musu global health risk. Wato su ba su da katanga, tsallaka suke daga wani gida ko wani gari su shiga wani gari ba ƙaƙƙautawa. Misali, kowa zai iya tuna COVID, kowa zai iya tuna misali kyanda, za ka ga a gida ɗayan yaro ya kamu sai ya fara bazuwa, haka zai ta tafiya ta tafiya in ba a yi la'akari ba sai ma ya bar local government ya bar ƙauyen ya shiga local government ya bar local government ya je garuruwa daban-daban. To su waɗannan cututtuka su ne suke ake kiransu health security, ma'ana in ba a dakale su ba, ba a kula da su ba, sai su wuce ta inda za a iya maganinsu kuma su zo su fi ƙarfin kowa da kowa. To mu a ganinmu Bauchi tana cikin jihohin da suke tana da muhimmanci kwarai da gaske a ƙasar nan, a dube maƙotanta misali ko ta ina gabas da yamma kudu da arewa, saboda haka duk wata cuta mai irin wannan kamar nan ya zama wajibi a gare mu mu tallafa wannan jiha, mu ga mun kawo gaggawa da taimako da zai iya kawo taƙaita bazuwar irin waɗannan cututtuka da ake tsoronsu. Bauchi ɗaya daga cikin abin da ya jawo hankalinmu su ne kamar misali diphtheria da yara suke fama da shi, yana shiga daga wani gida zuwa wani gida, misali kyanda mun san da wannan, akwai kuma lassa fever wacce yake kowa ya san Bauchi, waɗannan cututtuka ne da suke ɗan tsoratarwa kuma suke bazuwa cikin sauƙi. To shi yasa muke cikin Bauchi kuma muke ganin

0: gudumawar su a cewar Mr. Jinjiri John Garba shugaban hadakar kungiyoyin fararen hula na jihar Bauchi.
1: Allah yayi halitta yayi halitta din nan ga abin da ya ba mu iyayen mu mata ko ba haka ba to wannan halitta da ya ba mu iyayen mu mata dole a daraja shi kuma kada iyayen mu mata su ji kunya dan lokaci ya zo nakan tafi maza dan tambaye wane ne ya taba zuwa ya tafi tallafa ma matansa bata sani ba yau Allah ya bashi dan kudi zai tafi sai ya sayi pad ya shiga shago ya sayi pad yana zuwa sai ya mika matansa a cikin maza akwai wanda ya taba yi to yanzu ka tafi wani maza ma ba su san nawa ne ya ake sayarwa ba wayansu kuma suna jin kunya sannan iyayen mu mata za ki ga ki kowa ba za ta gaya ba mai gidan su cewa muna da iya ga kuma da lulin da take ciki ya kamata a dinga biya mata bukata iyayen mu mata muna yi sai ku bar yaran mu suna cikin menene zulubi kowane wata za a budget za a sayi shinkafa za a sayi menene za a sayi me a fafa ta budget cewa muna da iya zan saya mata wannan fatin ba to iyayen mu mata laifin naku sai an zo za a yi budget a gida a yi budget da yaran mu mata kar a bar su suna amfani da kyalle kyalle da zai kawo su menene zai kawo su cuta ko ba haka ba sai dai in ya zama dole sannan kuma ina sake kira da babban murya cewa duk lokacin da muka samu zarafi ko a ina ne ilimantar da mutane to mace bata zama cikakkiyar mace ba sai ta wannan alaka saboda haka ya kamata duk mace da ta yi alaka ya zama na menene fariya ne a gare ta cewa ko ba haihuwa ya menene ya buɗe kar a bar yaran mu mata a cikin zulubi kar kuma a bar iyayen mu mata a cikin zulubi gwamnati karan kanta take yi wani kuskure in ta zo za a kwamiti wanda za a kula da wayanda wani abu inda laki ya same su ba su sa mata sai a je ana siyo kuma shinkafa ana siyo kuma masara amma ba san matan mu suna da laluri wanda za su shiga ciki wanda suna neman tallafi ina kira ga gwamnati shi da aka yi ga haka sannan zai juya sai kin gina ma gwamnatin jihar Bauchi da take zuwa ta nemo mana a kungiyoyi na kasashen waje su zo su sa tallafin su a jihar Bauchi muna so ku kara ita Ministry of Women Affairs tana kullum tafiya da mutanen mu ko ba haka ba kun ga mutane masu bukata ba ba mutan ba ba ba baya ba haka kuma civil society organization to ina kuma kira civil society organization da suke nan duk kowane program suke yi ko da na education ne ko da na health ne ko da na governance ya kamata in an samu zarafi a faɗakar da iyaye mazaje yau kun bar nan in Allah ya kowace ma ka ɗauki matarka by surprise ka saya mata pad in ka je sai ka menene sai ka bika na taɓa zuwa wani birthday birthday party ne na wata sai wani ya tsaya sai rafi ce ne baya wani su sai suna zaginsa me yasa ya yi haka ko ba haka ba to ya kwada kauna ne banje ce
0: Jinjiri John Garba shugaban hadakar kungiyoyin fararen hula na

0: zaki da mu mai sauraro barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan wasan koko da muka yi lakabi da tsalle daya kashi na daya sai mu saurare biyo mu a cikin shirin domin jin yadda za ta kasance
1: Allah ya rana kwana, Allah ya taimake ka. Yawa akwai kwamishinan gona wanda ya zo cikin garin Cimma ya tabbatar da cewa mutanen cikin garin Cimma mutane ne masu son yin noma. To ya zo ya tallafa mana gwamnati ta turo mana shi.
2: Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuka ji daga bakin shi mai gani mai unguwa.
3: Sorry, ai ba in haka ba a cewa hatta dai commissioner hakimi ku jara amma anguwan cimma din
2: garin cimma to kamar da jawabi ya gabata daga
3: ba muna so wannan kuskuren ya zo din kar ku damu haka fa da take
2: ana yi
3: ai anguwan muke so ka fada kai kuma kace hatta dai commissioner
4: to kamar da jawabi ya gabata daga bakin shi mai
3: ce mata kuma wannan insha Allah mai girma commissioner ka isar da sakon mu ga mai girma gwamna ba za mu ba mu gwamnatin cimma kunya ba to kuma al'ummar cimmawa haka muke kuma dadin dadawa a malam himma yayi wata magana sai ya tunasar da ni ka sa ko ni take ma da mai girma hakimi ya masa to ina ga mai girma hakimi a madadin mu tallafi ko kuma mu ce karfafa gwiwa da za mu ba mu gwamnati shine in Allah ya yarda duk wani wanda yake da sha'awar yayi noma a garin Cimma zai karbi wannan tallafi na gwamnati to mu kuma za mu bayar da shi naira 50,000 ko mace ko
5: Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam.
5: Baka faki.
6: Malam Sallau.
5: Ya kwana biyu.
6: Alhamdulillah.
5: Hijimomi.
6: Ah, mun gode.
5: Allah sanya
6: shi. Ya har gona.
5: Har sai lokacin Abu Arziki ya sayi mu.
6: Kai.
5: Baka kuma ya an zo an ban mu tallafin kayayyakin noma bisa haka bane.
6: Ai musamman ka san honorable Sani ka san ya yace da ni. Ni da aka ce da ni tallafin nawa mana nan a gidansa. Ban je ba wallahi sai musamman ya tura aka kira ni yace haba baka faki. Kuma naji an ce kai gonar ga kuma tallafin ya zo. Kuma mun zo muku da tallafin ba za ka zo ka karba ba.
5: Ai wallahi.
6: Kafin ya zo na karba
5: ka faki wannan Abu Arziki ya mana dadi.
6: Ah,
5: ya mu yi tsammani.
6: Kai wancan kaman baka faki.
5: Commissioner Adams
6: kenan to kaga honorable Alhaji Sani ai ni nawa ai gaba daya kai gidansa ba ban je ba ya toya yace a kira wani yace ta mun fada
5: ba kuma ni da zamu yi ba kai ba ka samu na samu na samu
6: alaima
5: na samu
6: ni da ai an ce da mu ka samu
5: kai ko
6: to don Allah me kai da naka to
5: kuma mun ba da
6: da mun ba mu san kai goya
5: kamar ban ce abinda
6: ka fada ba menene kai da naka wannan tallafin da aka bada don ni ban ji gonar ka ba a can tallaki inda kake noma bana ko sarsabe ba ai ba
5: ina ka kai naka
6: ni ne
5: eh
6: ni ai gaba ɗaya na kai su ga gona ne kuma ina kai
5: sallau kake ko sallake
6: sallau sallau
5: sallau ina ka kai naka
6: gona na
5: ni ma kowa da irin kalan gonar sa ni ma na kai na wa kalar gonar ta
6: alai himma
5: da ni na kai na kalar gonar kowa da kalar gonar
6: shina a kaddamar ko kuma a rabawa mutane wannan kayayyakin tallafin noma sai da aka ja hankalin mutane
5: bare
6: kar mutum ya kai kayan da aka bashi domin ya je saya mutumin da bayi gona mutumin da ya san inda zai yi kai gonar sa je a saka wannan abun amfani a gona malam himma ka ji tsoron Allah na san ba kai gona ba na ina kai kayan da aka baka
2: eh sunan wani anguwar shi Sa'idawa kai ne dan sa ido
6: mafi da ba ka ne bane ba
2: haka kai ko
6: eh
2: to abinda nake so
6: eh
2: abinda nake so da ku
6: muna jin ka
2: ku kiyaye mu
6: to
2: ku kiyaye mu
6: mu kuma he naga kamar ba fata ka ce ka ce ba
2: a kiyaye mu
6: ko ya mu da kai ya damu da yinka wanda yake so ka ci gaba a rayuwarka ka gane kaga bari ga maka wani abu guda kaga yawan talauci da kake da shi yasa kuke yawan fada da bintalo kuma bintalo mata ce mai hakuri amma dole ka sa yarinyar nan ta zama mafadaciya ba wanda bai san kakanta ba
2: ba ma
6: kalan malam banzo yana da hoto har haka
2: amma an zo wajen an zo wajen an zo wajen kai kace su ga mata na kai kace zuga min mata shi yasa idan ranan da naga iyalinka ta shiga gidana wa shiga gida zan samu matsala da bintalo kana tura ta taje ta hura kunne wa mata ni ne mafadanci ne kaza da kaza to bintalo mutu ka raba da ni da bintalo duk inda ka shiga ba mai raba ne
6: yawa
5: kaji
6: malayima
5: kije bana bai gona
6: ba tun da dai ba kai gona ba bana ko ba gaskiya bane mu dai muna kokari ne mu saka a hanya mu kuma sanar da kai amincin da ranka ya faci kai hakuri malayima ciki magai kai wallahi ji
2: kana kira ni masha Allah haura maganin baki kuma baka isa irinka da bakin da babu rush yayi baki ya kama ni ba me za ka karfin ta
6: gaskiya
2: kai kuma ga kana kana nan kaman ake bare ka gani
6: eh bare ko
5: ka gani
6: eh za mu ga alkai
2: an bani alheri na alheri ko ba da irin gonan da zai kai takin sa bane
5: ka fakin
2: na kai na wani
5: gonan ce mu je gidan malam
2: mu musa kun mun da ba
5: ku ka gani
2: kun yi sa ba
5: shi mu
2: in da an ce a kofar gidan ne da na sharara maka
6: wa
2: da na sharara maka
6: amma maganar mari malam himma kai hakuri
5: a sauka lafiya
6: a sauka lafiya
5: a sauka lafiya
6: a sauka lafiya
2: kawai duk mutumin da ya taba shiga tsakanin da jimalo da bintalo in dai zai kamun gur kai mutane ne bana kamar ba su da hankali wai ina ka kai kayan da aka raba na noman ka su gonan su kalan gonan su daban kalan gona na daban
6: ah salaf
5: na
6: ka sa abin da nake so da kai
5: eh
6: wata da bala malam himma
5: ke
6: so ai kaga shi bana ai bai gonar ba
5: sai
6: ka gane ya rasa makama da yanzu so yake in muka yi fada da shi ka gane yau falin da muka noma din mu iba mu sayar saboda shari'a to ba za mu ma tabe shi ba
5: kasan shi gurin
6: shari'i
5: kasan malam himma gurin shari'i shi anan yafi karfi ya yi fita sha'anin sa akan wannan batu da bude shi
6: Allah ya shirye shi amma ai samu kai wa ina cin ma haka ai dole ba na wasa ba fa
5: asara
6: wanda yake ba muna da labari ai da shi ki fa
7: Salamu alaikum.
8: Salamu alaikum.
7: Wa alaikum salam.
8: Fatima shara kike ne?
7: Wallahi tallahi sanni da zuwa.
8: Barka da.
7: Ina ga guri nan zauna. An tashi lafiya.
8: Lafiya
7: kwana biyu. Kin ga muna dan rarrage dattin gidan.
8: Haka ne.
7: Wallahi baki nayi ne gaba ɗaya sun hargitsa.
8: To gashi ne ma nazo dan dan dakatar da ke.
7: Ba damuwa ai bakon ka annabinka.
8: To ni dai to yau da gobe dai aka ce sai Allah.
7: Haka ne. gaskiya nazo ne kiranta mun dan wasu kudade daga gurinki to ina da dan wasu bukatu da zan yi da kudin ai riri na nayi dadi na da gobe saurin zuwa yau kuma kece da aran kudi a jaji makatun
9: aisha sancauki yau da gobe
7: duk wannan bure daidai da ake ta zagawa ala mu yaushe zamu je muna karban kayan kallafi muna karban kudi muna noma muna waye mu da kudin maljuyo ina kudin
9: ai ban tare yake ba da ba an ce dan adam ai tare yake bai cika goba
7: eh haka ne da kuma rashin zuciya
9: eh to
7: min duk mace mai zuciya ta san me take yi da zaran an dauki tallafin nan an bata nan taki aka dauki tallafin kayan feshi aka bata ta san ina za ta nufa da shi
9: haka
7: yanzu gashi dai mu din nan dai da kike magana akai lokacin nan da aka je aka raba kayan amfanin gonan nan a haika shi a fadan haikini ba yanda ba mu yi da ke ba ki zauki an sa kika ci min mutunci kika min dadda kika ce noma sai matsiya ce
9: kwarai da gaske
7: to yanzu gashi aka hada min da tallafin
9: 250
7: na dauki rabi na kai gona na dauki rabi na jajari yanzu gashi nan shi mata da maza shiga suke suna fita a tamfofin nan lesunan nan da shaddodin nan tafiya suke yi yanzu gashi dai mai kudi ta dawo rance
9: ke dai da
7: kuri nake miki
9: ke dai da ka ta Fatima abinda ya wuce dai ba a tuttubo shi
7: amma
9: saboda dani na yi ni ne ke kika zo kika zaba ke ce yanzu baki sani ba ko tare da a sake zagayowa
7: amma mu dai ba da bashi muka yi ba bale a zo a karba
9: haka ne
7: yauwa
9: in dai akwai
7: inda ke kawai ka dan san amsa da karba da hankali amma tun lokacin da Alhaji Sani ya rinka tura matarsa gida gida duk mai bukata a dauki sunan ta zo ta zo a ba ta
9: gaskiya ba na kuskure magana
7: kin nan
9: gaskiya
7: mana kayan noman da
9: nan gaba
7: ai na kake ji yanda dadi nake
9: nan gaba in an fara ni ne sahu karu
7: kar ma ki je
9: saboda gaskiya na ga yanda kika ci gaba da wannan dole ne ma in yi kokari in ga da zaba
7: ma ba ki je ba ba za ki kara zuwa ki ba kar kudi na an baki ba saboda ban san inda zaki nema
9: a zai
7: je dan ba mutunci ne da ni ba akan kudi
9: ki zan je a zan je a ba zan je
7: a zan baki nawa dama kike so
9: eh to duk da komai ko da yau ma ki ibo kawai
7: a a
9: zan iya
7: baki dai 20,000 na san da wuce ki je ki sayi abinci
9: a a zan je
7: na san ba wani abu
9: ya wala
7: sana'a ba balle
9: ki ne da dan yawa je ki a dan kara mu eh
7: kenan
9: dai da dan yawa
7: ko miki shikenan naji
9: ka lalle fa yau kan naga gori dole ne fa in naji ana rabon kasafin nan fa in je di ma fa ko baki ne ana runtuma runtuma balle kuma tallafi kuma ni ma gonan nan in Allah da wani shekaran da ni za a yi
10: Assalamu alaikum.
11: Wa alaikum assalam.
10: Alhaji Sallau, Malam Idi, ina ta ciyan kan kudi. Ina ta neman ka.
11: A ba kai ko ba
10: Alhaji Sallau. Haka alƙawari yace ka tsaya da Allah. Haka alƙawari yace mun shiri alƙawari da kai mina mina amma sai neman ka nake kawo kudi. Kai da ya kamata ka neme ni ba ka kana mini ba yake neman ka.
11: To Alhaji Sallau kai da ka san inda zaka same ni. Ka san kullun ni ina gona fa. Kullun ina gonan ka gurin kullawa da dukiyar ka. Amma akasin da aka samu kunyar ka nake ji ma yanzu hadu da ku sai
10: ka magana
11: abin da ke
10: babu magana akasi ai ya dace tunda da ya daura ka akan dukiya ta ka neme ni ka sanar da ni abin da ake ciki na neme ka mu je gona ba same ka ba na je gida ba na samun ka na dan same ka idi wani irin alƙawari ne wannan muka yi da
11: kana ji ka san lokacin da ka ba ni gonar ka ninga kula maka da ita ni ba gona ne ba gaba ɗaya na jajirce na sarokar da rayuwata akan kula da gonar ka
10: to yanzu ina matsayin gona
11: abin da yake faruwa shine ka bari ina kai ka gonar nan na farko ka san farko farkon damina ta yankin da nake ban san ta gurin da kai gonaki ba gogon farin gonakin ka ba amma ta yankin gonar da ka bani an dan yi fari
10: to
11: daga ƙarshe kuma sai aka zo aka yi ambaliya ka gane gaba ɗaya lokacin da amfanin dan fara tsirowa sai aka ambaliya ruwa ya tafi da kayayyaki ka san gona ko bikin aljanni ka gane ni ban san me yake faruwa ba gaba ɗaya abu
10: duk bayanin da kake yin nan Malam Idi ba fahimce ka ba har yanzu baka fito direct kai tsaye ka fanna ka ga mu abin da yake tafiya ba
11: a takaice ne gaskiya gonan nan da ka bani ta na gama iya kokari na ta ci kudin taki ta ci kudin iri ta ci kudin noma amma ambaliyar nan da aka yi da kuma aljanin da suke gun gaba ɗaya su suka lalata amfanin da
10: yake wannan ba da ni kake yi ba Malam Idi in je neman ka gidanka ban same ka ba in nemi duyin da muka yi da kai baka nan yanzu na ganka akan hanya na tare ka kake karanta min wannan maganganun cewa gona da dukiyar da na baka fari ya ci ya zo kan dukiya nan nan ba mani kake
11: faɗa ka san me yake faruwa ne ma ni fa bi babu ma nayi ni ba noma ne ba na kaina sannan kuma dan noman da nayi ke kulawa da shi wannan dogar da shi wanda at least kina tunanin cewa idan aka gama wannan abun aka girbe za dan san min wani abu ni ma dan kai iyalai na samu wani abu kaga shi ma gida
10: sara ina idi
11: eh
10: batun baka yi noma ba bai dame ni ba, batun wannan abu ya shafe ka bai dame ni ba, ina batun dukiya na da na baka na zuwa na noma na gona na da kula mun da shi.
11: Ka san tsautsayi ka gane mukaddari ne daga Allah, ka san akwai tsautsayi akwai kaddara, dole ka kai ma ka rungumi kaddara.
10: Idi wannan kaddara akan kai sauka, wannan mukaddari kai ka san shi, ni ba batun da zaka ga mun kiran tunda babu irin neman ka da wani ba a wannan gari, na cin ma ban same ka ba, to bazan ga maka yanda zamu yi, ko dukiya ta ta dawo ko kuma in kai ka gaba, dan bazan amince da wannan cin amana, wannan cin amana ne in nemi dukiya ta in baka da nufin za ka kula min da gona. Yau mu hadda kai a layi kana ce mun wai fari wai ruwa wai ya ci dukiya ta, wannan ba
11: ajiye ba, ban ajiye ban ba ko ajiya ba, ina dan samu in baka Alhaji Sallu,
10: to ka je da mu hadu, ni na san inda zan neme ka da a neme ni, mu je Allah ya sadaka,
11: ba ka dawo kuri ba,
10: ba wannan magana, ka je kawai da mu hadu zan neme ka da a neme ka da a neme ni,
11: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina cika shi kai.
12: Ina nan gare nan.
11: To ga
12: so mana kullum ba sallama
11: ki sani bane kam.
12: Sai ka ringa kwana mun kira hatta makota sai sun ji cewa ka shigo gida.
11: Baki ga nan mun bi, baki ga mun bi uku ba.
12: Ga
11: sunan ka ji. Kace kace. Kina gani?
12: Kace yau da waka da
11: ai. Mai. Ai ya wuce da lasha. Kace kace za a yi.
12: Amma dai ga abincin ka.
11: Ba ni abincin na tukuna.
12: A je ka ji
11: ruwan ciki ake jan na rijiya.
12: Yawwa.
11: Sai da ruwan ciki ake jan na rijiya.
12: Yawwa.
11: Yawwa.
12: Da abincin ka tunda ya gama shi da dumi-dumin sa.
11: Gaskiya. Abun kuma ina an tsanya.
12: Wa ka ji daɗin.
11: Na ji daɗin. Shi yasa kika kasa kika tsare kika hana.
12: Ai ba
11: ki tsawa
12: ina wata ina
11: abba
12: duk abinda kake so zan maka,
11: na san haka ya yi kowa sani ka
12: ce ba na son kai kai mulmulin wata ma ka ce ga wani kofa
11: kuma ke wani abun ai kawai ba samu wani dan sukuni bane,
12: to ai sukunin ne ba na son a samu
11: kun zo mai yan wa me lura ka dina
12: to
11: ngane a previous jara su ai bir gusup ainihin bir gusup ba na son kai da kubbuke da kaba do aziz a bawa albakirin a yi guda yanzu ke guda uku
12: yau
11: ke daya ni daya ko da ba ko dai zo irin su makisiyan nan mai kitso din nan kwaɗayi ne dai kai
12: kwaɗayi ne ko ka san ta ta fara su zama da makota kwaɗayayyu
11: a yi wani abu labarin da zamu gabi da ita ba idan muna so a gidanmu sai ta kan ɗauki gayan tuwo tana tsaye kanshin sannan can tana noma da shi ta ba jin kwaɗayi wani to
12: to Allah ya kyauta to amma wannan kacin a ina aka samu su
11: to
12: Alhaji Sani ya ɗanyi wani kaso ne
11: kin shiga hukumar bincike kenan ke ma bintulu
12: yana da kyau
11: a gaskiya ne dama wanda kake tare da shi ko ɗanka ne ka ganshi da wani abu ka tambaye shi ina
12: samu
11: idan matarka ne ka ganta da sabon jini na zani ka tambaye ta ina ta samu
12: to
11: haka kuma mata in ta ga mijinta da wani abu
12: ya fita da mun da dankwala-dankwalan kaji ka
11: ai ba a kan shirin ki
12: goro
11: ina Alhaji Sani da honorable commissioner noman nan yaron nan Adams yaron kirki mutumin kirki
12: ai mutumin kirki ne
11: na ai da shi da Alhaji
12: yana ta bayani bana
11: da kai noma amma ce da to sun cire makudan kuɗi ne suke rabawa wa manoma da kayan noma da taki
12: alhamdulillah
11: ba da kin bankin
12: Allah ya musu albarka a ce dai bana dai da mu ci mu sha
11: ai shi din ne a yanzu kan da mu ci mu sha
12: dam cin shi a gare
11: shi yasa da aka bani nawa kin san ni dama gona na babbar kasuwa
12: babbar kasuwa ina filin gadon ka
11: filin gado amma ke bin tun ke san abin da ya kawo ya kore ni daga kauyen mu na shigo gari noma ne
12: noma
11: ne kore ni a kauye in zo birni in ce kuma zan yi noma ba
12: amma dai ba bariya dai ka noma
11: na bariyan
12: sam
11: na bariyan da bariya ba amfanin gona yara
12: yayi arha amma malamin mu bana sai tunda shi wannan
11: bari mu shi da kaso bari mu ga miji mutum da mutum
12: eh
11: bari mu ga miji mutum da mutum
13: amfanin gonan da kudin da takin da aka raba mun ne na dauki da Allah je na sai da na sai mana kaji
14: inna lillahi
13: inna ilaihi raji'un abin da ke so kiji
14: malahin ma yau idan muka cinye kajin jibin to da me za mu ci abinci
13: to shine kika ja mun salati kaman kin ga don fitar rai
14: ai wannan ba za fitar rai ne in aka hana ka abinda zaka ci kan ai an wahalar da kai
13: ba shi ra'ayin ka jike
14: a ba wai ba na ra'ayin ka ci
13: ba shi ra'ayin sai da
14: kai ba ci dai kumburin ciki
13: ba shi ra'ayin sai da kayan da
14: aka yi idan muka cinye to jibin da me za mu ci abinci
13: bintalu bintalu sai irin ki cikin ido na ki ganni mai kallo mutum da mutum
14: mun samu wannan kuma
13: kuma a matsayin na mai gidanki
14: sosai ma kai ne kan gida
13: ka ji gaskiya bakin mun ya ci
14: ba ba ba
13: da don ce mun ake yi ne a baki ya gudu am kin gane ko in ba za ki ci kaji ba bi abina in kawo mai tuku ba ga wannan dan Niger mai gasa kajin nan ya je gasa mun kaji kin gane wannan mai tuku ban nan na manta na ce wa dan Niger ne ko ni ba san ma kabilan sa ba kin gane dan kai shi ban karin mu ban karus kawai ci abina ce ba ka ciki kenan
14: malai ban ai yanda kajin nan suka fito
13: suka shigo
14: ba za su fita ba
13: yau ka ji gaskiya
14: yawa maganan gaskiya ayi ta da wajewa dan ci kaza ko banza badan bari wani ya je ya ci ba dan karshe ka dauka ka je tana kallon wata yarinya ta dan maka farfar da ido sai ka mika mata to ba za a yi wannan mun dani ba ina cikin garin nan
13: kika ce ko ka banza kika ce ko
14: a'a ba banza bane yawa amma dai ni dai maganan noman nan
13: bintalo bintalo
14: ka ga ba wannan shekara
13: sai da ruwan cikin aka jani
14: ya ce wannan shekaran fa abinci
13: ko kina kira saurare ne na kaman abin yana so ya zama wani irin abu
14: to
13: wannan kawai da zaran kin ga ke daina gidan kawai shikenan ba kama ba daman kawo rayi na sai kin kushe
14: akwai wani kofa ne a gidan nan bayan daki na
13: na kun ga da madan bude kofa
14: ai babu shi
13: to abin da nake so din ga in da kici kaji kici in ba ta kici ban tabi da abin
14: kawai kaji kan da a ci kaji
13: shike
14: kace a kasa za a kasa amma dan Allah dan Annabi malam himma
13: na ga ya miki na sha ga miki saunawa idan ji ga na tsuguna amma idan yi yau shi zan yi noma
14: to Allah ya ba abin da za mu ci

0: shi da mun wata kira
1: haukan da zaka yi shi da kuka yi haukan ka waje amma mu idan ka zo misali zaka yi jinsa da mu haka muka yi ne fata da wani sun da barbaru da wanda zamu dafi da yawa da su kona kuma idan ka zo zaka yi jinsa da mu sai mun san wa ya kawo ka kana idan to mun ga lashin ɗinka kuma bayan mun ga lashin ɗinka bai san kamar ba muka mutu da kai a cikin gidan mu idan mun mora kai to da kai muka ga mun yawo da kai a gidan mu kai kuma mun yi da kai ta da mu da kai ka sarauta mu da su because passing da su da mu to a lokacin da muka ga zan gaskiya mun yi tuje ka bai kai ka je Abuja ba a tuje ka bai kai ka je Jibo a tuje ka bai kai ka kai ka je Abuja gaskiya kowa ka sai ka sake mu ba zan mutu ji sai ba ko kuma da kace zaka yi su zuwa ka gurin ku Abuja ko Kano ko Yola sai can ka to da gaskiya abin da zaka yi ka fara zuwa irin su dabo-dabo ko ka fara zuwa irin su soro-soro ko ka su gada-gada su magamin mu su da maka zaka kai da wani kuma ka yi gano guda idan muka gano ka yi da guda to sai mu bora ka a kan hanyar da kake fasinja da kake yin sabishi wannan muna yi ne saboda mu tuntuta mu dafiya mu dokokin da su hukumar su koya mana saboda mu taimake su wajen kare haɗura ɗin a kan hanya mu taimake su wajen inganta abubuwan namu mu taimake su wajen tunasar da su wanda masu shiga mota a wajen mu san cewa sun zo sun shiga mota ne a wajen mu sun isa lafiya inda suke so kuma sun shiga mota sun dawo lafiya to da haka zaka suna mutane suna da su shiga mota a tasha din saboda akwai abubuwa da yawa akwai wani mota manifest mun san driver mu ce in ka ga ya danganci da kai a cikin manifest da muka baka ko kuma a cikin receipt zan baka akwai wani mutum ke kuma tudu a cikin sa ka buga mu da waya wannan kan kuma kullum da hidima kun sani duk abin da ya suka mutum da waya a hanya ga direba ya yi parking mota kwana na ce a ga direba da mutu da mu a taki mu dauki mutum ba da waya ya buga masa waya tunda wannan lambar wayan ka buga mu da waya mu ce to ni shi ke ko kuma ka fuskanci hukuncin mu don hukuncin wani mace ya nuna kuma kan ci sun zaɓi idan mutum ya kusa da kai wata da ya kuna sati biyu ma abincin gida ka sai da bareta to zai sai ka ana jin tsoro hukuncin da za mu ga mutum a hanya din ma a

0: umar ma'aikata kenan nuhu umar fara ruwa da dokokin hanya da masu direbobi wasu shawarwari za ka bayar a matsayin ka ne wanda ka jima kana tuki
1: to ya ce in ba da shawari wa direbobi kuma su kiyaye hadura da kuma su fasinjoji zan kara maka ma da ba da shawarwari wa direbobi ka kan kanka yanzu ba ka sani kuma haka da gauza ko cikin wato muna kokawa wa da yanzu kuma akan hanyar ko cikin wato ana yawan samun hadura saboda hanyar ta lalace hanyar ta zamo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to alhamdulillahi wannan gwamnatin da ta zo wallahi sai a cikin waɗannan ɗan watannin da suka wuce sai aka ba da ɗan gidan toshe ramukan hanyar to amma abin da zai baka tsoro da abin da zai baka mamaki da abin da ke ba mu haushi da kuma abin da ke da ƙarfin dabu da kuma abin da ke so kuɗin da rubutu da kuma jami'an tsaro su taimake mu da kuma kuɗin da kuma jagoranci shi ne idan aka ce a toshe ramukan hanya kamar da ganin gratis wato hanyar da ya ji yawan kai da ke gyara ka sai da samun an tone ramukan an tone ramukan an tone ramukan kamar kilomita ɗaya da kuma biyar goma sha biyar a ɗauki sati guda ba a toshe su wallahi sati guda nan sai ka samu baki da za su bi hanyar nan masu yawa da rana da yamma da daddare to ɗan gari na yi hanyar da rana ya yi tsari bare ba ɗin zai hanyar da zai a cikin ramuka saboda ko wani abu na gano dole ku taimake mu don ki tsaga girman Allah taimake mu yanzu ka duba daga nan zuwa na gudu ka duba wani wannan kawai wani kuna ka duba da cewa ka tabbata ana gyara wannan gudu ka duba gyara wannan gyara hawa da aka yi daga Jos zuwa na gudu sai ce Allah ya albarka ma wanda ya gyara hanyar daga Jos zuwa na gudu ba wani ce kar Allah ya albarka ma wanda zai ke gyara daga na gudu zuwa gudu ba ne a daga na gudu zuwa Jos shi ne duk sai wani gudu amma yanzu kuma morin daga na gudu gudu shi ne zuwa na gudu shi kuma kun dole ka ba shi gudu zuwa na gudu zan iya gyara zan iya yi sauri zan iya abu da duka bidiyo kuka har da gaba ka dawo
2: Hassan Muhammad Hazo kenan kwararren direba kuma tsohon ma'aikaci a hukumar kula da kare hadura da bin dokokin kan hanya cikin turmi na ƙarshe na zantawar mu da shi a wannan shiri na baiwa da ƙwarewa kuma mai sauraro ka ji yadda yake bayyana maka irin shawarwarin da yake bayarwa domin ganin cewar an samu raguwar hadura a kan hanya a matsayinsa na tsohon ma'aikacin hukumar kula da kare hadura da bin dokokin kan hanya wato road safety a madadin shi bakon namu Hassan Muhammad Hazo da kuma hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi da ta samar da wannan fili sunana Naziru Abdullahi da na shirya shirin na gabatar nake cewar mu huta lafiya bisalam
3: Allah da fatan kun saurare shi da jin kasancewa ta zama a cikin shirin nan na baiwa da ƙwarewa musamman sai kuma hakirin idan Allah ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe biyu da minti uku na rana zan shi mu ɗauke da mamakin wannan shiri na baiwa da ƙwarewa an yi da Naziru Abdullahi da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da biyar shirin akan mita 94

0: so much.
1: Tuwannan hakan shi an gaida Nasiru Abdullahi shi ne su shekaru mai gidan sama shi ya ci ya tsalle sama bai kwanta har lafiya ba to an gaida Nasiru zai ci cewa mu shi mutuwa ake cewa wannan lokacin ne da abubuwan muke cewa har ƙarfi ya koma isu shirinmu na al'ummar marhum bai zama zuwa ba daman zuwa ba su kuma tarihin an ya kai ranar alhamis misalin ƙarfe ɗaya da kwata na rana za ka ji wani sabon shirin domin neman zama yin fahimta na dama da sun rumu tattauna kai tsaye tare da kai a kan mafi'inmu na yau kuma ita ce sau da yawa irin wannan lokuta na ganiya yawanci gwamnati takan ware wani tallafi ta raba ma wasu manoma wani manomin ne wani kuma ba manomin ba ne amma zai shigo ya shiga rigar manomin shi ma ya karɓa tallafin alif shi idan ya karɓa tallafin nan ya amfani da shi ko da ba zai yi amfani da shi ba ya zama na ya ba mu wani manomin ya yi amfani da shi amma sai ka ga abun da yake ji mun ji an ji ana sayarwa idan ka sayar nawa ne kuɗin idan ka sayar ka yi amfani da kuɗin wannan ma ba sai ya saya maka abun da zaka ɗauka lokaci kana amfani da shi ba ne da kullum zai zama ya ƙare wani lokaci idan ka je ka sayar da wannan irin tallafin da su ake bayarwa wani manomi yana cikin tsananin neman taki a irin wannan lokaci

0: Mwen souple tan kwa souple Chita tera Bokoy gya Tera e bier Bokoy sepli Ocho 0 e 0 6 et 6 9 75 95 70 Sou kagan sou mwen Mwen kon Obe yon yon chiton na Dake kena Awan men dali lokaci idan an ce an bayar to ga wani da bisa lai assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke tare kuma daga ina ke kira to mala radio da fatan ka ji maudu'in mu a wannan dare
1: Assalamu alaikum.
2: Assalamu
1: alaikum. Tsoro mutum sare ne kuma daga ina ake kira?
2: Ta magana da Nura ka zanne.
1: To mallam Nura da fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa kai. Kware da gaske wani ya je ya tsaya a gonan wani ko kuma na waye ka in ce maka dan da zo ayi interview din mu ko wani abu makamancin haka sai mu je sai ni ma kuma na tsaya a jikin gonan Rurie kana jin daɗin kasancewa tare da BRC2FM a kan mita 94.6 jiwayen da suka shigo kuma suna tattaunawa tare kai ma mai sauraro za ka iya ƙara shigowa don mu yi musharaɗa tare da kai a wannan dare kuma wannan maudu'inmu na wannan da muke tattaunawa kai na wannan rana shi ne maudu'in nan na irin tallafi da ake bayarwa lokacin noma wani za ka ga an ɗauki maganin taki an ba shi an ɗauka iri an bashi an dauki maganin feshi an bashi amma kuma hakan babu abin da zai iya yin amfani da shi guda daya sai dai yaje ya sayar da su ma gabaki daya kuma idan ya sayar kudin ba wani abin kirki da yake su bayan ba an samu ne tattali ba amma wani zai iya juya amma kuma wannan abin ma ainihin tunda ba gona za ka yi ba annawa lissafin bai kamata a ce inda ba za ka yi abu ba ka je ka shiga layin da za a da ka karba wannan talibin kasancewa duk da dai abin mu a yanzu ya zama mana kamar jiki duk abin da za a ce za a bayar kowa ma dai zai cika da wanda yake yi yake gudanarwa da wanda bayi ma gurbannin ma gabaki daya bayi cikin layin ma ko in ce bai tuma taɓa yi ba amma kuma za ka ga ya je shi ma ya shiga layi cewar lalle shi ma mabuƙaci ne ko kuma a bashi yana da fili to da fatan mai sauraron zai ci gaba da kasancewa kuma yana jin daɗin kasancewa tare da BRC Station akan mita 94.6 kuma da fatan ana gudanar da hutun ƙarshen mako lafiya mai sauraron za ka iya samun mu a kan lambar wayar mu kamar haka 08069975 7.

Assalamu alaikum, da muke tare? To, barka dai. Kada rage sautin, ka rage sautin akwatin radio ka. Lafiya garam. To, muna maka barka da shiri. To, muna godiya. To, muna godiya.

0: Assalamu alaikum. Da muke tare ku. To da muke tare kuma daga ina kake kira? To wannan ya yanki. To da fatan mai saurare ka ji mutu inda muke tattaunawa akai. Na tattaunawa ne akan wannan mun tattauna akan maudu'in mu ne akan irin tallafin da ake bayarwa. To ga wani Abisalai. Wa alaikum assalam. Da muke tare kuma. To Malam Muktar, da fatan an kuna lafiya.
1: Gaskiya wannan akwai kalubale ne wanda muke. Kusan gaskiya gwamnati wanda ke haka sai tana iya ƙoƙarin ta, amma kowane ɓangare gaskiya yanzu yanayin mu ne mutane su a hankali.
0: Haka.
1: Yawwa, kamar yadda muka faɗa ne mutum ne zai zo ba ya da alaƙa da harkar noma, amma ka fahimciyar wani ya kasance yana da wani a wani waje na daban musamman abin da ya shafi fannin layin ba da wannan tallafin. Zai galibi da kaya komai da komai an ba shi wanda kuma in ya ɗauka zai zo zai yi sari. Gaskiya ni kira zan yi ma gwamnati dukkan abubuwan da yake faruwa gaskiya gwamnati ta sani akwai kuma hanyoyin da za ta iya bi a matsayin da wanda take tare da mutane masu ilimi. Wanda akwai hanyoyin da za a bi amma mafi akasari wallahi abubuwan sunan ana ba da tallafi ne amma manoman da son babu ko kuma rike ne yana da halin da zai saya ma amma kuma sai ya zo ya karba ga wani mabuƙaci shi kuma ba a ba shi ba.
0: Na haka yake.
1: Gaskiya dai ne bi tsoron Allah wannan abin gyaran da shi ne tsoron Allah ka bi tsoron Allah ka san dukkan abin da ya karba an kawo abu don wasu. Kai din kana da ido a abin ka je ka karba. Haka. Ba za ka yi ya fa.
0: Haka ne.
1: Yawwa da fatan goma su Allah ya sa su gyara.
0: Amin su fahimi. To wani lokaci kuma akan canza akalan irin-irin wa'innan abubuwa ma ba wai iya a amfanin gona ba har su amfanin gonan ma wani lokaci za ka ga in aka ji ana irin wani rabon za ka ga 'yan kasuwa ma suna wajen za su zo da kuɗaɗensu a hannunsu duk wani wanda yake da buƙatar sayarwa to fa za su ce maka wajen dai zamana ma kamar wani kasuwa ne. Aka samu wani dandali da aka buɗe a wannan waje su idan ka karɓa za su zo su saye shi a farashi mai sauƙi wanda farashi ne za su saye shi kamar a banza-banza da a ce. To assalamu alaikum. To da muke tare. To malam mutane daga ina. To ya mutanen Madina Kwatas. To da fatan ka ji maudu'in da muke tattauna malam mutane. Amin suna amin. Allah sarki.
1: Yawwa to gaskiya in shawarar da san ba ta shi ne gaskiya ga wanda abin yake zuwa wajen. Amma abin da shi ne ke yake fannin hidiman layin ne ne ke layin da hidiman gona. Shi gidan gona wanda gwamnati take ba ta haƙƙin rabon wannan tallafin. Gaskiya su ji tsoron Allah duk abin da za su yi saboda dukkan su mutane ne a cikin ne suke.
0: Haka ne.
1: Kusan manoman nan kusan masu yin noma ɗan noma masu ta masu bukata.
0: Watan farko wani lokacin ba za ka san wane ne akwai manoman da kai ka san manomi ne kuma yana buƙatar misali abubuwan da ake amfani da shi a gona taki maganin feshi da sauransu amma kuma wani lokacin wani baka san shi ba ai kuma zaka samu idan an ce abu a cika ne to kai bai cika baka san waye shi ba ai.
1: Akwai ai rankin yake abin da yake faruwa abin kaga ana bare shi na alkishin mu. shi aikin shi din wajen bada shi ne ake bada shi duk ce ne da dace ba
0: ne
1: ba amai gani gwamnati gwamnati abu ne wanda take da kyali masu ilimi da masu hangen nesa wanda ke akwai su hanyoyin da za su bi wanda mun dai ya mu toma na talaka ma mu fahimci cewa a wannan lokacin da a iya yin sa ba to gaskiya sun sani za su iya zama da malamansu ilimi wanda ke da abu ke da hanya wanda za a yi wani da yake da bukata ya samu
0: haka ne
1: sai kuma kira ga 'yan kasuwa da kuma mawadata don Allah mu ji tsoron Allah in ka san kana da hali gudanar da kanzuninka ba ya karɓi tallafin nan ba
0: ba sai ka shiga waje ba
1: da za ka karɓa ka babu wani wanda bai da bukata wanda yake da bukata dan Allah a taimaka a yi kai da muna cikin wani ne a ƙasar da wanda in ba a tashi a aka ce ni juna ba abubuwa akwai matsala a fadin ci abu ne kashin dankali ake yi a ƙasar da ba a san kare
0: to da fatan mu yi bisa hanyar jin daɗin kasancewa tare da muna godiya yawa da kuma saurare shi kuma za ka iya shigowa mu tattauna wannan maudu'i tare da kai akan lambar wayar mu kamar haka 0806 9 to ka wani bisalai assalamu alaikum da muke tare to ma kwamarin tafatan ka ana wani lafiya kuma da bayan lafiya lafiya ga lau to da fatan ka ji mai ruwan da muke tattaunawa lokacin irin da aka baka ba irin iri bane na kasuwa wani lokacin idan gwamnati da ta baka tana baka ingantaccen iri ne wanda masana suka zauna suka yi aiki a kansa sosai suka san ingancinsa cewa tare da biyar C2FM akan mita 94.6 kuma wannan ne sauraro da fatan kaji wuri inda muke tattaunawa a kai a wannan rana kuma al'umma da ni da kai dukan mu ne gwamnati lallai wasu abinda suke yi ɗabi'an da ake yi ba yi da kyau kuma ba zai haifar mana da ɗami ido ba idan aka ce yau za a baka ka je ka sayar na farko ka zalunci kanka na biyu kuma ka zalunci al'umma da kake mu'amala da su tunda kai da aka baka wannan abu an baka ne don ka amfana wani lokaci idan an manna za a baka idan misali gwamnati ta baka iri to fa akan wannan iri zaka duba sai kaga ba irin wanda zaka je ka siya a kasuwa bane to ga ni abisalai assalamu alaikum so da mu ce
1: ta Muhammad ma ke ni dawo
0: to wannan muktari muna jin sauraron ka
1: gaskiya ni kamar tayi na sarawa magana ne gaskiya magana ne mata da
0: muhimmanci
1: amma dai gaskiya matsalar ma ko shi talakawa shi ne ni ne ni da mun da dauki wannan mataki ne wannan jami'an tsara shi ma da nan masu sayan wannan kayan a wurin Allah zai ga mu talakawa guda mu da gefe mu muna ta zazzage
0: haki
1: mace aka sani talakan Najeriya mace aka sani muna ce masu kudi fada ne ba abu ne wanda muke ka da talaka cutar da mu suke cutar da mu suke to ku kike ya amma kuma in gwamnati ta kawo wani abin da za a dauki mataki su ne talakawa ne da mu je mu fadi banza mu fadi
0: haka
1: da fatan ni da ku tashi lafiya
0: to muna godiya Bismillah ka shigo kan lambar wayar mu kamar haka 09 08 09 07 5 7 9 7 0 kuma banji abinda kuma yayi magana kai yadda ya shigo shi ma ya ja hankalin al'umma ne kan cewa lallai duk wanda ya shigo da niyan ya zo da niyan sa ya ma a kama shi da wanda ya sayar ku wanda zai sayar kuma a kwace to ga wani bisalai assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke dare to mallam ibrahim da fatan kaje mai duk da muke tattaunawa kai to wani gudumawa zaka ban
1: amma da ya harka alma wani ne da ke da
0: muna jin ka ba laifin salamu alaikum muna tare yawa muna ina muna jin ka
1: yawa mun je mun cika mun je mun tafa faya mun je mun hanyar karbar kayan ne sai ya ce mun ajiye kayan ne ta dai kai mana
0: shi wanda wanda
1: Ba
0: sunan ku ba.
1: Ba abin da ya
0: babu ko kuwa ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma da ke
1: shi ma da ke shi ma
0: da ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma da ke shi ma
1: da ke shi ma da ke shi ma da ke
0: farko kace wurin kace sunan ya zo da kokon shiga layi akan ba kun cika filin ba
1: shiga layi ba ma ni farko wai da na wai ke mu wai na mu ya ba mu da ka samu ba ga din ke shi da kai
0: to amma kuma aka yi tunda akwai sunan ka a jikin wancan har kuma kai kai da ka dauka ka bashi
1: amma kai shi kuma ya zaga ce wala lokacin next week wurin shi ya kai
0: to ai wannan
1: ya
0: kamar
1: gwamnati wa su ne ya ka kan suna amfani da sunan wani ne ko kan kuma kiyaye wa
0: to amma ai kan
1: ya ake shi
0: kana da dama da zaka yi kara har ka je kuma ka karba maka hakkin ka tunda daman da sunan ka aka riga da aka karba abun tunda sunan ka ne akai tunda har wani ya iya girin gani ya kira ka yace maka lalle yana taya kamar na to kaga lalle akwai tabbacin cewa sunan ka ya isa wannan waje kafin nan yawa to kuma kaga in aka je wajen sunan ka da a gani kuma lokacin da aka riga da ka karba abu babu amfanin ga cewa yau he wani ya tsaya ya ce maka ka kawo ai bai kawo muku abin hawa da za ku dauka tunda ka zo karban tallafi kuma ka karba sai ka nemi abin hawan ka kawai ka tafi abin ka tun da fashin mai sauwa
1: a
0: tun da fashin mai anan suma anan da fashin kuma za mu dauki wannan a matsayin darasi kasancewa duk wani abin da aka yi walau kai na in kai mai kirki za ka ji to ga ni salamu alaikum wani? Tuba nan dalla ne muna jin ka mu je kai tsaye da akan maudu'in da muke tattaunawa kai?
2: Wannan batun taki da ake rabawa domin a samu ya lokaci
0: idan an yi ba da tallafin
2: yawa su kun su raba wa magoya baya
0: eto
2: su kuma ba za a iya gane wata gina wani bidan bidan wani abin kirki ba yana so yi idan a san nan zai ba shi shi wa mutum bi ba in ka ba shi bai iya numan ba kuma an ba shi allocation ba ko hudu ko biyar ko shida kaga ba abin da zai yi ba ya siya
0: haka
2: da abin da yake so yi daban
0: a ta
2: sanin
0: ko suwa iya da kasha ma da gona
2: wasu da ba su
0: wannan
2: kada ci eh ci kada ci eh to akwai ni tangarda
0: mun wannan dai akwai dangarɗar na'ura malam Ibrahim
2: ya san waye wannan
0: eh
2: saboda haka ba ya ba shi ko ma bai sha kai da mamala da sha ko ne ba mamala ya gane ba
0: haka
2: dan sai ya sa gudu ke gani
0: wani na gona wani kuma baya gona
2: ko eh ka shaka ku eh ka ga ki na ga da ta gyara wannan
0: eh ba
2: ka shaka ku suna da
0: kusa su
2: ka
0: san tarihin mutane kusa su ka san
2: mutane da kyau a kasan su da kyau a kwanar
0: da sun fi kusa da talakawan su yawa to muna godiya malam Ibrahim amin su ma yawa to mai sauraro da fatan kuma da wannan kira na malam Ibrahim za mu ja rakan bakin shirin ma gaba ki daya za mu yi ban kwana da mai sauraro yadda yanzu agogon mu ke cewa karfe 10:30 sai wani mako kuma idan Allah bai kowa mai komai ya kai mu za mu tattauna kai tsaye da masu sauraro yanzu kan mai sauraro za mu je ne ga shirin mu na gaba shirin nan na shekara kwana
3: shekara kwana jama'a masu sauraron gidan rediyon Bauchi assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma sannu mu da saduwa a cikin wannan sabon shiri na shekara kwana na wannan mako to ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sake ikon nasa inda muka sake saduwa da wani dattijo wanda Allah da ikonsa ya sha ruwa daidai gwargwado a kamar yadda muka gaya muku wannan hira yakin bai taɓa keɓe jinsin da za a hirin shi ba ya Allah manomi ko attajiri tsoho ɗan boko ko kuma ɗan kasuwa to a wannan rana ta yau wanda Allah ya sa za mu gana da shi shi dai tsoho ɗan boko ne wato ya yi boko daidai gwargwado har kuma inda ya aikin kuɗi a ma'aikata irin na da har Allah ya masa tsawon kwana ya bar aiki yanzu kuma yana gida sai sada zumunta to wannan bawan Allah na jima da saninsa sani ba kadan ba na ji saninsa da suna Baba Gana to ya Allah shin ba barbare ne ko ba shata ne kuma wannan suna Baba Gana me yake nufi amma bari in sada ku da shi don jin sunansa daga bakinsa baba ko menene sunanka
4: sunana Baba Gana Ahmadu
3: to baba Gana
4: Baba Gana Ahmadu
3: wato idan aka ce Baba Gana Ahmadu an san kai
4: shin ne
3: gaskiya ne to shin kai ba barbare ne don naka sunan barbare ne Baba Gana
4: ni barbare ne
3: to ai ba barbare ne
4: an goma yi madiri a alkaliri
3: to ai kai mutum alkaliri ne
4: kwarai da
3: Allahu akbar Allahu akbar
4: an goma kenan mai madiri
3: a nan garin alkaliri
4: ne alkaliri
3: gaskiya ne to ka san shi ne rayuwa irin ta yau gashi Allah subhanahu wataala ya raya mu har zuwa wannan rana ta yau
4: haka
3: bugu da kari gashi ka samu tsawon shekaru daidai gwargwado
4: mun gode
3: shin ko za ka iya tunawa da tarihin rayuwar ka baba
4: haka ne an aife ni alkaliri an goma riri ran 21 watan biyu 1447 ran alhamis
3: to haka sani ranar ma
4: insha Allah
3: to yanzu kana ganin ya kai shekara nawa kenan
4: wato sai kai shafi daga cikin 1947 nan an ɗeba cikin 2020 kan ci yanzu sau na alawa sau nan nan shi ne shekaru na
3: gaskiya ne wani Allah sarki
4: to ya sau yi kenan da shi da kula bakwai
3: eh in Allah ya dubiya insha Allah to yaya girma
4: alhamdulillah gida mun gode
3: yaya hakuri
4: da fama da
3: rayuwa sai hakuri
4: rayuwa sai hakuri
3: mun
4: gode
3: yaya jiki kuma
4: ki ga san sosai
3: sai mun gode wa Allah to alhamdulillah to dama ka ji magana neman yadda zamu yi wannan ira nan muna da tawa
4: haka
3: kyawa kuma Allah da ikon sa Allah ya sa mu sadu a wannan rana
4: alhamdulillah
3: alhamdulillah to alhamdulillah to ka ce dai an haife ka a cikin garin Alkali
4: haka yake
3: to shin ya magana makaranta
4: na shiga makaranta a garin alkaliri an kula ke ce central primary school
3: to
4: herin wasu musarikin duguji
3: muhammadu
4: alhaji muhammadu shi ne mahaifin wayan baba sarkin duguri shi mahaifin salmanu alhajinmu shi mahaifin kaura gwamnan maliyar
3: to sai allah salmanu shi wanda sarauta ne
4: ainihin
3: yau to ajin ku dare shi
4: ya mutum daya ajin mu daya na daya muka shiga makaranta da shi
3: alhamdulillahi alhamdulillahi to ikon allah
4: ya shi tafi da duguri
3: eh kware da gaskiya ba tafi da duguri
4: an na shi ko lanar sallar lahiya
3: aka da shi
4: a garin duguri
3: to ikon allah to yanzu yaya makarantar allo
4: ya mun tawa daya gurgudu
3: kunni
4: mun yi kwanta allo lamar a gaban ma Alhaji Ahmadu
3: to
4: Ahmadu wani malam Ahmad Arabi kenan
3: to ba su bella Arabi
4: ba su bella ma yi bella Arabi kenan
3: eh
4: an goma yake da kawo daga Bauchi zuwa alƙalin malamin makaranta ma Arabi an goma kasashe
3: na gode
4: to ni na yi dadi ma har ya fara nemo ya ta uwa ɗaya uba ɗaya yalwa kenan sai malamin nasu shi jatti ba mala wudu ga ka ka ne waya ne yin abudu ga ga mala kun kun ta duka na girma ba wani sai yace sai ubun umru abubakar mai bando kenan Allah jikan sa malam bukar kenan yace ah malam wudu ka je ka yata a bakin kogi
3: to
4: yata ne yan kani na uwa daya uba daya ta so ka kushi shi kenan bai musu bai ta ke tabi mai bakin gogi ya je sosiyal da yanya ayi ana gidan ta madara shine uwar mal shine uwar bello albi
3: to ikon
4: uwa wato sai aure ta bata
3: insha Allah
4: da ni da wani wannan gidan su noma alkali a bai madili da tijani a bai madili da ya gana a bai madili da ni baba gana shine mu ne almajiran malam Ahmadu
3: gaskiya
4: ce ku ku alhaji dokan hamiljin malamin mu a bakin ku
3: Allahu
4: akbar mu ta kamuji
3: Allah ya yi ta
4: bin al'an kai da ka dora mini
3: eh
4: ka zo
3: Allah sir
4: kanti kan tauto mashi kenan to a gaban sa kai karatu dai rugo don
5: gaskiya ne
4: wai so so sai wato ba sai yake ba
5: ai haka ne
4: kuma irin ni mu wasa mu yake maka to shi muka dan boku
5: haka ne
4: madalla
5: to kaman yadda muka nemi tarihi rayuwar ka
4: bayan
5: ka gama makarantar boko iyaya aka yi baba gana
4: yawa ne ne kan kuma na tsitsi tuwa da ranu
5: to
4: to sai mu amsa muna mun ji yakan sai mun ji takardar result
5: to
4: sai ta tsisa manu na sai fito ita bi barewa college azadiya sai dan sai kin galili ya yi gansa kawo baba dan uwan sai dauke shi a Kaduna yaje sai a King's College a Kaduna
5: to to a King's College a Kaduna
4: akwai to
5: to
4: akwai ni kuma sai na fama tafiya ne ma sai sa tafiya a Federal Training Center na Kaduna
5: da kyau
4: shi ke tarihin jini mai dan kaduna makarantu
5: haka ne
4: daga cikin mali muka kuwa ya fita ya zo mafi ya zo sai alhaji su ɗan kira na gaba wajen mai da ke
5: wani
4: babaji ya ce minni wani duniyar malam mai gina shi alkali sambo a cikin alkali ya yi ki babu usman wa ɗan wani kira da jikansa a ji a ne wuni yayi alkali mai gina mai ce in je in taimaki alhaji su sai auduga
5: to
4: a gombe a sai ba gombe bane a kowaye
5: to
4: a sai ba kowaye bane a wani gari ne shi kembu
5: to duk da aka sai gombe
4: ka so gombe
5: ina gode baba
4: ne ko ina farma ji sai auduga a kembu kenan sai aka aikata kallara ne wani a railway
5: to
4: na tashi da zuwa railway to kana aikin auduga ya gari kenan
5: to
4: sai shiga aikin railway
5: to
4: malam fati kan magajin gari
5: to wallahi ko
4: yau gashi sai aika ta kala ki a ne mu ta hannun alkali alkali ya ki ya aika aka ki ran ka zo ki ga shiga ga railway kenan
5: na gode
4: madalla
5: eh fare da gaske
4: wani
5: to
4: wannan makama shi a railway 1964
5: I'm going to go to the house.
4: Na gode yawa ai fa wudi kenan shi ne yake kula da gine-gine Bauchi Kafancan Makodi na kuma Bauchi Gombe Buniyadi Maiduguri
5: lalle ko
4: yawa ne
5: dama nan ne headquarter
4: ne
5: headquarter
4: don ne ka ji ganda
5: to haka ba
4: mu fama alai kuma sai muka bari
5: kamar
4: yalo
5: to
4: ne bari ne koma kotu
5: to lalle ko
4: yawa ne ne aka yi majiste
5: to
4: a jikin masarautar wadi ino akwai wani aikin su wajen da rida rum
5: to
4: ta fake ne to shi ne
5: majiste a defela
4: madalla
5: yawwa ku yi zan aiki da a defela
4: ya tashi gidan yau
5: Allah ya tashi
4: ya tashi yau
5: Allah akwai to
4: ya muka fara aiki da alshidari musali na kata
5: Allah akwai Allah kafa ta musa
4: yawwa muka yi kotu muka ta yi aka kawo ne tashi aka har kai ne ma yi zo na bari na koma NTA
5: to lalle
4: daya ga wata 1979
5: na
4: koma NTA
5: lokacin da sha gari ko miji
4: ne shi ɗaya shi
5: a cikin
4: yalla wa ne ma ɗin wannan
5: Allahu akbar kabira
4: a yau a kotun nan da majisi mu ne kadai a Bauchi province babu wacce su ke lokacin Bauchi province
5: kware kuwa
4: yawa shi ne Gombe ya azuri duk sa kawo kesi da nan da sha idan mun fara shiga mun sai har mun gari ba shi ku sai da mun zo ne farko shi ne kes din tafawa bai yiwa
5: haka kuwa
4: lokacin da aka yi sai ta kuma tafawa eh
5: kware da gaske lokacin ajiya da mutuwa
4: bai yiwa shine
5: kansula
4: kayo
5: kuma haka ba
4: ina
5: gode
4: sai shi muka ce kira wuri har aka ga waje sai aka yi high court
5: to
4: gaban chief judge CEO Piper
5: ko
4: tuwe
5: fata ne
4: ayi wala gudu
5: eh kware da gaske
4: sai su dan yaya
5: to
4: aka yi report chief judge
5: ina gode
4: eh
5: da turanci ne
4: bane fi
5: na gode wa magana
4: so wannan shi ne muke so
5: sai ina gode
4: wallahi jikan Allah ya mawar sai kin dugu
5: amin amin
4: kai da kuma
5: duk wanda ya malami kai uwa ne
4: uwa ne uwa na ne ba sosai
5: wannan gaskiya ne so kana tare da shi chief judge Piper
4: shi ya Piper
5: eh kuma shi ya kuma dan ne yayin na register
4: shi ya
5: fara yawa shi ya bada umurni
4: kai ne kuwa
5: Allah
4: akubar
5: to sai ku kai kiri
4: shi muka aiki shi aikin sai kare Hausa ya san gure mun majalisar ta na jiya su yi shi ba tuna din shi ya Piper shi ya tashi
5: haka ne tashi kuma
4: lokacin sa yayi ne lokacin ba da yayi
5: kuma dama ba dan Najeriya
4: ba dan Najeriya
5: kuma
4: dan Ingila
5: kuma lokacin North East ne aka
4: North East ne
5: na gode baba
4: yana tabbiya kin sa kawo sambo daga Gombe wai sambo da sai sambo daga Gombe
5: haka
4: zai kai shi kuma daga wajen sa
5: na gode
4: kuwa ne shi mun kai da shi
5: kuma
4: haka ana wurin shindirin da shan koma yanki yake
5: makani to duwa ina ayyuka da kai a wajen wannan wurare a kotu shi mun ake kudi ne
4: ajin kudi ne
5: to
4: a kotu a bayin kudi bane
5: to
4: a kotu ne ne translator ne ya komi a sai register
5: ka ce kai madan boko na a kai madan boko kawai
4: shi ya nake na ajiya ajiza ba tambayar ki
5: eh Allah ka fata mata
4: haka
5: kai kuwa
4: da kuma dairu ta ta
5: Allah ba ku tata
4: salamu zubtuni ba sai
5: haka ba
4: kita da ita ma
5: eh kware
4: ba
5: to wannan sai ka koma NTA to NTA akai ka koma NTA
4: rai shawar da wurin ita salamu duk wani senior na nan ita ta fara barin kan kotu ta koma NTA sai ta ce muna bi kan shi ba wannan ya ko za ta dawo wurin mu ne
5: Allah sarki
4: shi haka yake
5: lokacin kuma aiki ba ba ta da
4: wayo kan ji gonan da sai ko kamar abin takardar lauka alalan
5: lokacin Aminu Abubakar ne
4: ba mai wale da manzo
5: Aminu dai shi
4: Abubakar yaya Abubakar
5: yaya Abubakar wai da aifar container
4: yawa yaya
5: lokacin kuna gindindin kobi
4: gindindin
5: haka
4: kai
5: haka kuwa to
4: wata aka yi sabon wuri a cikin hanyar jos
5: haka kai hanyar
4: ko kusa kusa
5: hanyar mai dubul to
4: sai wala
5: haka kai to nan kuma NTA menene
4: ina zuwa sai so ce ka aka mi interview
5: to
4: sai nan ne suka dan aikin kudin ne a railway sai restaurant kuma mu dai kawai mu kowa a kashi office kuma mu tura shi ne
5: to
4: ina yi suna balla sai ce je kawo sabon ne ka goyo ko GB
5: to
4: dai dai sai ce tuga tuga
5: da dare
4: kai
5: na gode
4: ka zo gobe sabbi ina za ci ga office ku ta
5: Allahu akbar
4: aka bude sai aka san duba ko aka zuru nan me me da sun aka aiki kudi ya tashi
5: shikenan kuma da makalla ya ko gode
4: sai mun mai fuli gurin nan ta kowa ya kawo nasu fi ga
5: Allah
4: sai mun mai babu zama to shi jama aka ce kina wurin har dan shekara 29
5: a
4: NT
5: shekara 29
4: 29 wuce sai da ta wuce
5: to
4: kamata kuma ka na yi rashin kama
5: to Allah
4: ba yan fashi sun tare ni a hanyar jos na wuce kan mali ka danke na mota na
5: motan ka
4: motan bawa alkali ne
5: daga gidan sa Allah ka fata masa
4: yawa sai a suka rage mu
5: so
4: yake shi da ni shi da bo shi mu gure
5: haka ne
4: da ni da shi da ba ku shi ma yaro su duka
5: to
4: sai mun je Kano kenan sai
5: kacha hanyar jos
4: hanyar mu hanyar kan ya hanyar kan Kano
5: to hanyar
4: kan mu je ta ba mun
5: kan madawaki
4: kan madaki kusa hanyar me yin nan
5: to
4: sai ga su Allah ya yi
5: a'udhu billahi
4: kan kan su waki ba mu kan ke to ya kuma ka mu hadu kenan
5: to
4: sai mun suka sai ne suka tsare mu suka kuka da mun suka kwace sai dan ya sai duwa gaisa kai dan mu kai dan yin dan jiya ne yi tuyo ka mutu
5: a Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya ba ka na. Allah ya

0: jin kunnin kira sunan kan ne kuma ce baban gida
1: ba
0: sun aku da shi shin dai ya ce baba kare miki
1: eh
0: ko ko ko manya baba kura kira
1: baba kura
0: yawa
1: wato kana jin barbacin nan sosai
0: alhamdulillah
1: kuma marigayi sarkin alƙalari gida do
0: gida
1: kafar ta musa
0: ga bo
1: sarkin alƙalari ne
0: yanzu
1: shi kan gafilatacci ga Hausa ga barbanci
0: garwanci kuma shi flatin shi ya tashi sosai gabanin son flatin ne
1: to shi din
0: ko sarkin alƙalari Afrika dire ko sai zo har kowane gidan ku tako su
1: haka ne
0: ya kowane gidan ku saboda shi flatin ne
1: sosai sosai sosai kuwa
0: shi ne kwasi ke alƙali
1: tututu
0: uban mahaifin matan gumbar kenan
1: eh kware da su kuwa
0: haka hanyar jumbai
1: eh
0: kuwa saboda shi ita mahaifin mahaifin su da ita ta haihu ita jumbai kenan matan gwamna kenan sai ta sa sunan ubanta Abdulkadir shi ne sunan gwamna kenan sunan mahaifinta ne
1: Abdulkadir Bala Muhammad sunan su dama
0: Abdulkadir
1: to muna ya bani shekara daya
0: a makaranta
1: amma ana tare zama mutunci
0: ayyo
1: to kai da Allah ya kaddara ka fara karatu irin na Arabiya wanda iyaye
0: yawa
1: da zai mu makarantu
0: oi wallahi
1: kana kudu
0: shi ne kana ne mu sura mutu ai
1: to ku yi wannan
0: billahi
1: inna lillahi wa inna
0: ilaihi raji'un bara
1: fa
0: ba ba ba ba
1: ba ba amma dai kun je tace
0: mun yi tace
1: kun yi ake gudu kin malama
0: yi ayin tun wala
1: kun
0: yi shi
1: Allah
0: gurin gudu
1: sai mala da Musa kuma kun sa ci kuji Allahu akbar ka sa da zo ta cikin ya wai
0: eh mun san da dige
1: da ayi kuwa wannan gaskiya ne to Allahu akbar to da Allah ya yi kun sa
0: na'am
1: ka zo aka dauki jarabawa na fita daga elementary
0: haka ai ai ba ka fa mun wani ba ce ba sai ka fa daga aji hudu ta jarabawa
1: to
0: wani suka ci ina daga boarding primary school
1: haka kuwa
0: shi aka mu bakwai aka dauke mu muka fa su
1: na ku ko da tuma kare
0: ba ba ai kalle ni to ko an ga kwale mu ga zabi aka zabi mu da ni da Musa Muhammad wan Salmanu
1: to
0: shi Salmanu yayan sarkin da gurki
1: na gode
0: da Abdulkadir dan sarkin alkadir kenan
1: na gode
0: da bako dan turakin kajallari kenan
1: na gode
0: da malam bawa malam dan malamin asibiti ne
1: Allah sarki
0: malam
1: bawa na ango
0: ba
1: wanda
0: shi wanda
1: alkadir
0: Allah sunan baban sa malam mai lauta
1: to da haka kuwa
0: yawa ne
1: eh ai ango mu ne da ango mu gidan
0: sa na son gidan
1: na gode
0: to ina zuwa to saboda haka bakwai sai aka ce mu roboci
1: to
0: muka zo muka samu sai ki nan jigen san malamai sai yam kobi
1: to
0: kan yam kobi malam mai kobi
1: to
0: har yawa wani ne
1: to to ai kai yawa ta ni
0: wani ba na gode muka yam kobi don darajan san yam boci lokacin da kuma sai ingila
1: adam
0: jumba muka ce je da gidan
1: daga
0: daga lai
1: Allah
0: sai da teacher har cikin mata
1: eh
0: to ga dawo daga English
1: eh kware daga
0: mola zuwa sai ya waka ne ko ya ga baje waka ma
1: Allah sarki
0: haka ne to ya wamo mu ban yi wa malam takin wallahi malam bukari duk kuwa
1: Allah Allah
0: barshi mai hakuri
1: ya go ne
0: ka duba daga mutumin
1: ko ya yi wai ya
0: yi hakin ci
1: wallahi ya
0: tawa ko
1: ya yi ke
0: ayo ya yi ka
1: ya yi ko ga ya yi
0: Allah ko Allah ka fatta
1: mu amin
0: yanzu ya san dai ce ka wata rike
1: ni ba san ta wallahi
0: ba ka san ta ba
1: gaskiya wallahi
0: a ai da dan mu ne
1: ya mu ne
0: Allah sai
1: ba ta ce mu tike
0: nan na'am
1: ban yar shayi
0: Allah sai
1: ta ce ya sama da maji dadi da Shehu Bakari
0: alhamdulillah
1: Allah
0: ba
1: ne kamar lalura jikin ya je shekaru ya ja
0: Allah ba da lafiya Allah ba da lafiya
1: amin amin
0: Allah ba da lafiya
1: to shi baba gana Allah da ikon sa ka samu kuma ka tafi makaranta
0: haka
1: anan Kaduna ko
0: eh ka rubuta cika ne ke ai
1: to a lokacin
0: eh shi ne ko ake
1: to shekara biyu ne
0: aiki kamar clerical ne
1: to clerical
0: ne
1: to sai kai dai aikin kudin mutum daga farko ka fara sai ka zo kuma gidan sarki ku
0: ba ba ne
1: Allah akbar kabira
0: shi ma ba dai aure sa
1: ba ji ma aure sa ba
0: kai lokaci sai rayi dan ne
1: eh
0: eh mun yi audu ya ko ko gela sai ya lani an ne fruit kenan
1: to
0: ai ga
1: fruit kenan shi ne fruit
0: to audu ka audu ka sai akwai makita yi
1: a wurin

0: ne ta aiko inspector's report
1: kai kai kai
0: sai sun ga ruwa mai kyau zuwa ta gare shi ga grade 1 ga grade 2 ga grade 3
1: kashi kashi uku
0: kashi kashi
1: nagode
0: ko ne da kudin sa don ko je don da wara ne yake
1: a dole ai
0: shiru kawai
1: kuma ka san ki ana jikati ma
0: yaruwa eh ka su kawo su musu ka musu sai ruwa ke
1: eh
0: musu mun kan buda su ga gara sun sai da mun ji sanyi
1: ko sai mun jika
0: ruwa ne
1: subhanallah
0: je ka ji Allah sai da sai da mun
1: sai tanarki
0: sai ya fushi
1: ya
0: dau kansa ko ya bari sai ya mun
1: to kuma dole sai
0: to dole sai
1: kwaye
0: din da yake ya riga shi kuma
1: eh kuma kuma ya riga da shuka
0: ya shigo
1: ya wa shigo
0: eh so ta wanda ko sun gani ba dan ka fi shi toja ya ya wannan ya sanda kai ko dole sun yi shi to sai ku babu fita ko dole ka kula
1: eh kwaye
0: din ya mun kawai ka samu wanda abin da Allah baka
1: kwaye to kuma wato duk kakan je har can kuri din ne can kasar Gombe
0: Kembu
1: ya Kembu
0: eh a can ina kai
1: a can maka zauna
0: eh a gari
1: ka san ka ma
0: a ba ne
1: a lokacin kana zauna
0: ka
1: Allahu akbar Allah ba cire wallahi ji mutum ne Allahu akbar ya ranka
0: shi ba
1: mun gode wa Allah
0: mun gode
1: to Kembu annan kuma ka zauna na dan
0: wata ne kana ne
1: wato kudi yake mika maka siya ne
0: sabanta
1: Allah akbar yadda Allah
0: wallahi wallahi din wato rige ga ci wani jaka ka zaba sai da nazo gidan
1: kalin kudi
0: dan su ma a ci akwai audu a zaji sai audu to wani kudi ya ne shi a gani ga wani kudi sai ya sabi mun kan je kasuwa yawa an kawo sa sa sili
1: to
0: daura tsohon sa mutu wani gari da aka baka mun ba mu wuce ba gari ji ba
1: ko kan kani
0: yawa sai ku gari tu ne ko ga kudin sa
1: ko tambaye ka lokacin kuma motocin sa ne suke da kowa ko kuma
0: akwai motocin sa
1: da ku ne kasuwa
0: ku ne kasuwa
1: eh
0: ya fita eh yi wudi ya
1: kware
0: ya sans
1: Alhaji Usman dan kyara na
0: inda sans
1: Allah haka ko haka ko ya kwakari sarkin kuri ba ba balle Allah akbar wannan bayan Allah sun yi kokari
0: alhamdulillah
1: sun yi kokari sun tama kawo jihar Bauchi
0: ai ai
1: ila je da ofisoshi don lokacin da muke ma'aikatan lafiya a gidansa ne
0: Allah
1: ai wurin ko hanyar yan doka ba
0: eh
1: wurin da
0: ai
1: bank
0: ne da gari
1: bankin nan
0: haka ne
1: ai lalle ka zo wurin yazo sa
0: haka
1: lalle a zauna
0: Allah ka wata musu
1: bar Allah jikan su da
0: rahama
1: to yanzu saboda gabato lokaci zamu dakata sai mako mai zuwa in Allah kai mu zamu ci gaba da wannan hira da muke yi da kai muna roƙon Allah ubangiji ya kara mana lafiya
0: amin
1: ubangiji Allah ya sa da alheri sa
0: amin
1: ubangiji Allah ya sa mu yi da duniya
0: lafiya amin amin ya
1: jama'a saboda gabato lokaci annan zamu dakata a wannan hira da muke da wannan dattijo Alhaji Baba Gauna Ahmadu dattijo dan shekara 77 ni ne naku Aminu Abubakar mai kobi ke salama da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da fatan ku mai son ruwa ya ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na shekara kwana bisa wasu tare mu idan Allah ya kai ranar talata da misalin ƙarfe 10:30 na dare bisa wasu ka ji mu ɗauki da maimaicin wannan shiri na shekara kwana da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da BRC2 FM akan mita 94.6.